ngo na 30 minutes, no time to lose. Nishingiza lesh, no time to lose. Aina nkarota ngeona mpela. Nishingiza nesimwe kushifunda kama kona mpela. Baba baba trali June li. A Johannesburg. Sema vuyo ku blood fula. Sai singula kufunda kolana nishingiza sisho ka okay blood fula kwa ku blood fula leso ngaba. Bili we. Ese kambe lese inga singula ku fika nyana lo mya sifa singula ku ifundisa fundisa xikolweni leswi. Okay beautiful. Sai beautiful ka beautiful impini ka siku. Sai singula ku dudla ka ngqondo ja. Se ku blue blood full beautiful. Ako boy sasekisa boy thobela kwa blood full ha nga swiitwini. So abo sitikisa kwa blood full ha se jukati full ha kwa blood esa si kara tambela. Ele ka 5 na 32 minutos, no time to lose, una ngale dzi kumeka dza chakaza department ya Radio Msambiki. Kuveni xuxa swin'we hi le ka 5:32 minutos wa yi vona njombo ke vanhu va kona mpela nyamuxa wa swihlanulweni a nga ri karhi mpela va kulungela michadu ya vona va ku wa yi vona njombo xana ke 5:32 minutos loko ta ku 5:45 minutos undzoko tava ni matimu masiku bya nyamuntlha 6 horas xinongoloko Journal da Manhã. Interessante na antena nacional do Rádio Moçambique. Rechile, pessoal.

Kamati kuma nwani i 7 ka agosto ka lembe la 1944 Pablo Picasso ilweyi apendeke xifaniso xichiweke o tomateiro ntiro wa upendi ungave ni nduma swinene misaveni hinkwayo.

Rishile mahungu mhlayini kwalo mukhavele. Murangeli wa tiko a ta rhangela nyamuntlha mintirho ya ku gova tatana Alfeo Constantino Nkuna swi nga murhangeli muntshwa wa xifundzankulu Gaza ndzhaku ka ku tindheka ka mamani Margarita Mapandzeni Nhlongo eka xitulu xa murhangeli wa xifundzankulu lexi. Ku xungetiwa ka Alfeo Nkuna swi endlekile tolo ka nhlangano wa muti wa ku cukisisa matirhelo ya mfumo yi nga assembleya provinciali hi xiyimo xa xifundzankulu lexi. Khale ka murhangeli wa xifundzankulu Gaza Margarita Mapandzeni Nhlongo u tlhamusela leswaku a huma ka xitulu xa vuhosi na basile mbilu ni mihleketo leyi hi kalaka yi nga na andzwalo. Hi tlhelo un'wana a vula leswaku u lulamile ku ve ni a hlamula swihehlo leswi swi nga karhi swi vulavuliwa lomu maqaleni nambi ka marito sociali. Hi ugamu a ti bohela leswaku a ta seketela murhangeli muntshwa wa xifundzankulu Gaza ka mintirho ya yena. Mavabyi ya kolera hi lawa ma yaka mahlweni hi ku phalala eka xifundza xa Makanga le xifundzankulu 30. Urhangeli lawu dawu li tlhamusela leswaku vhiki ni vhiki ku bikiwa ntlhanu wa tinhlayo ta mavabyi lawa ma nga ma cukiwaka leswaku hi wona ma dukeke kusukela n'hweti ya Ndzhati wa lembe lindzuleke. Murhangeli wa rhavi la tawudawu le xifundzankulu 30 Maria Joan u tlhamusela leswaku mavabyi lawa ma voneka hi ntshimatshima lomu ku landziwaka mintirho ya migodi hambi lomu ku vonekaka a ku tlhimaka mati. Vavonileli va leti yelanaka ni ku tirhisana ka leta gezi na mbi leti yelanaka ni ta maphalafeni va khomile ku fika ka 1800 wa malitru ya maphalafeni ya ku hambanahambana edorobeni la Nampula. Ku vulavuliwa hi 300 litru ya gasolio ni 1500 ya gasolina leyi nga ha xavisiwa handle ka nawu. Mamad Garimu hi murhangeli wa hubyana leyi u tlhamusela leswaku ku khomiwile nakona mimovha yinharhu leyi yi nga ha tirhisiwa ku endla a mintirho leyi. Murhangeli wa nhlangano wukulu ndzeni ka bandla la Frelimo Philippe Pound u tlhamusela leswaku nhlangano wukulu wa swilo swa bandla leli u nga ta endleka n'hweti leyi a le ximoyo ku laveka u cukisisiwa swangamu khandlo wa ku dokadoka ni leti ti yelanaka ni ku fambisa hi laha ku lavekaka kona bandla leli. Philippe Pound hi yena a tlhamuselaka nakona leswaku a mintirho leyi nga ta va yi landziwa eka nhlangano lowu ku fanela hi leyi cukisisaka mintirho leyi nga ta va yi antswisa leti yelanaka ni vuhanyi byinene. Tama tshamele nkama madropa ya 13 Nampula wona manga ta titimela ku fika ka 31 graus wa Celsius. Beira Pemba 28, Nyambani Kilimani 27, Maputo Xexai Vinankulu na Ximoi 25, Ivugamu Lixinga ni 23 wa graus Celsius. Hi tlhela ku mu kombisa mahungu rindzela man'wani ka minkarhi ya taka rixile.

0: nitwa nhloko kumbixana ni ani vabyi kumbixana ndzo heleketa munhu naswona loyi a vabyaka ni nga ya xipiritani kumbe ni a pfuxela munhu loyi a nga baxara naswona swa kombela ku ni nga ya xipiritani i swihi swa ntshimatshima leswi swi seketelaka a timfanelo ta hina leti hi nyikiwaka swa nga lava va yaka a xipiritani
1: a timfanelo ta hina ta lava yaka xipiritani a nchumu xa wu sangula a loko munhu a fika a xipiritani a famba a ya kumana ni kumbe dokodela kumbe infermera munhu ta divisi a kuma a khuluma ni munhu loyi a nga lhaya na xipiritani a kota ku tiva timhaka ta ku swi mahisa ku yini or a ya kwini lomu a fanelaku a indikeriwa kona pura famba pura ta tendela minchumu leyi a fambisaka yona ku fana loko munhu a vagwa a loko a fika xipiritani a vutisa swa ku a lana va mahungu ma consulta hi kwini a ni tifanele ta ku a gweliwa a nyikiwa a information leyi i fambelaka ni leswi a nga fika a vutisa swona ku fana ni loyi a fambaka a ya pfuxela a munhu loyi a vabyaka nga xipiritani a loko a fika ku swi lava o sangula ku famba a nga swi tivi swa ku a muvabyi wa yena a ndhawu hi ya kona a ni tifanelaku a famba a ya vutisa ka lava va nga xipiritani swa ku va ta mi kota ku mi gwela lomu a nga kona munhu loyi a yaka ya mi pfuxela
0: hi swona leswo timfanelo ta loyi a yaka ya xipiritani manje ka to timfanelo leti ku ni swin'wana swileleto kumbexana milayo leyi fanelaka ku ve loyi a yaka xipiritani a yi landze nga va yi ya ko
2: xa wu sungula loko a fikile xipiritana a tiva leswaku lana ni yaka kona hi lani a fanele a xava a thikithi ku tala ka makhambi i ntiyiso ka leswaku hinkwavo va hakelaka thikithi ku ni van'wani va vonelaka leswaku a xiyimo xa vona xi pfumeli leswaku va nga xava a thikithi leliya lawu medical entan'wu vanhu lava a va hakeli va ta nghena va teka thikithi vi va va gweliwa lomu va nga ta tenderiwaka kona entan'wu a loko va fikile le ka dokodela tanihi muvabyi kumbe muhanyitiko a fanele a bala leswi a swi twaka a nga fihli hi mhaka muni loko o fika ku ni twa nhloko ku ya ta ndzeni a dokodela swi ta n'wi karhatela ku va a n'wi nyika a mirhi leyi fambelanaka ni leswi a swi twaka ntan'wu xa wu sungune mfanelo ya luya yaka xipiritani ku va a vulavula ntiyiso a byela a dokodela i nge ri leswi ntsena na yena dokodela i mfanelo ya yena leswaku a n'wi hlamusela leswaku a twa yini naswona murhi lowu a lavaka ku n'wi nyikaka wu daha yini hi ku nkarhi wun'wanyani swi nga endleka ku munhu va ku a va ku nyiki makini na yini a ku a ni swi tivi se va u gwe leswaku u twa yini a ku a ni swi tivi endhawu yi fanele ya loyi a fambaka hala xipiritani ku va a swi tiva leswaku ni twa yini naswona i swini leswi va nga nyika purani pose endhawu a muhanyitiko ku la a vutisa dokodela para ta mu hlamusela
0: hi swona mabulo hi nga na wona mayelanaka ni timfanelo nambi swigemo leswi swi nyikiwaka loyi a yaka a xipiritani ya tiva hi kan'we leswaku mun'wana ni mun'wana a nga xipiritani tanihi marito ya varhambiwa va hina ku ni ku hambana ka xipiritani maternidade na kona xipiritani
1: xipiritani kona
0: okay kambe laya ku dayiwa mavabyi
1: ahi
0: okay
1: a ku dayiwa mavabyi manjelana va ku a vavasati hinkwavo va kumaka yini a ku chuseka kona
0: hi minkarhi yo tala loko va mamani va ya maternidade nga miminti leyi va velekelaka ka yona loko se va vuya sini a va twa hi mabulo loko u fika maternidade va infermera va partera va ku khulumela va ku tsutsumisa va ku yini swi le nawini leswo
2: a swi le nawini epuriso atikweni ka hina ka swibedhlela swa hinkwaswo swa kona ku vekiwi amakaxa leli va ngo i kaxa de suggestions e reclamations entawu loko yi li ku a wansati a fambile hala partera a mi khulumelile kumbe a vuli leswaku ni nyiki mali ni ta ku mahela leswi i direito la yena kumbe mfanelo la yena leswaku mamani lweyi a tsala ivi a swi peta ka xikaxani leswiya handle ka leswo ku ni alulamiselo lomu tikweni ka hina ka leswaku for example lani province ya digaza hi nga ha yi bala mhaka leyo ka numero 84 53 ntawu hi nga ha fona hi vula leswaku aka xibedhlela lexiya ni voni leswi ni leswi ni leswi ni leswi
0: manje ku ni mhaka yin'wanyani kolano na yi bulani va partera van'wana va le vamamani van'wana loko va fika a xipiritani va hi vulavula hi maternidade lava kombaka na vanhu ulolo

0: avala ku endla nchumu kambe para ku a mintirho ya vona ya ku chuseka ini xihandla ku laveka vati vali vanhu vati jujaka se marito lawa ya va ma vulavulaka ma mahela ku ve ma musisimusa ma mani luyani a kota ku pfuka mi swi vonisa ku yini hi ku swi anakanya n'wina leswi swa twala kumbe swi twala
1: hi minkarhi yin'wanyani hi to helaka ku a ntirho lowu wa ku tswala lowu a wu vevukanga hi nkama wun'wanyana hi yini a nkama wun'wanyana a yi ku a loko va paritera va gwela mamani luya swa ku a pfuka a tijujanyana leswaku swi bihile a swi bihanga leswi a swi fasilitara timhaka ta ku a ku pfuleka a ndlela ya yena va ta kota ku tswala
0: okay hi minkarhi yin'wani mi vula leswaku a hinkwaswo leswi swi endlekaka swi nga mahaku ingaku swo va handle ka nawu
1: a hinkwaswo
0: okay a minkarhi ya swoswi ku tali hi ntamu marito social ku ni vanhu va ku loko va fika xipiritani va fika va veka foni va filimara mina la ni tenderiwa mali swa ku ni swi le nawini leswo munhu a nga mali swi loko ni fika xibedhlele ni vona swa ku kumbe va ni tendera mali ni sungula ku filimarela ni ku yini swi le nawini hi nga hi byelani katsongo timhaka ta ku nga kwileta
2: a ku va ku filimariwa minchumu ya ku fana ni leyo a swi le nawini leswi munhu a ngo swi endlaka i ku a swi vona guma swi a swi hlaya ka lava faneleke ku va va kuma a information lelo hi mhaka muni a nawuli ina na mpodi hi susa foto munhu kumbe hi filimara munhu na hi nga vanga ni mpfumelelo laya wa yena entawu ku va swa swimaha leswo a swi le nawini swa bon i ku va swi bala swa ku humelela leswi ni leswi ka lava faneleke ku va va swi tiva
0: okay a hi vuyeni nghena katsongo ka timhaka leti ta lava va yaka xipiritani ku ni mabixa xibedhlele i mani loyi a fanelaka ku tshama bixeni i mani loyi a kalaka a nga fanele ku tshama bixeni hi mhaka muni loyi a tshama fanelaka ku tshama bixeni hi mhaka muni loyi a fanelaka a nga tshami bixeni
1: hi nkama wa xibedhlele aka mhaka leyi ya ku fomara mabixa sempre ku ni particularidad leswaku yini a lava muna divese va fanelaka ku va tshama bixeni ni lava ku a va fanele ku tshama bixeni a lava va ku a va fanele ku tshama bixeni hi nga vona hi swilima mun'wana a famba xibedhlele a ni muleta mun'wana a famba exikarinyana mun'wana a ni nyimba muna david a xo swa ku vanhu va ngu hi lava a va nge gwendi ku tshama nkama wa ku leha va yo nyima hi mhaka ku ndzi sangula sawudi lavo ntan a lava fanele va famba lava nyimaka a bixeni hi lava ku a vona va gwenda ku va nyima layana por example munhu a famba a xibedhlele o twa a nhloko a gama a fika kuma munhu mun'wanyani a nga yo nyima na ni muleta muna divese a prioridad nyika lweyi a nga ni muleta ki a nge gwendi ku tshama nkama ku leha na yo nyima
0: okay
2: ku engetela kolawo vanhu lava va khoxolelaka ni tanihilaha hi swi tivaka hi kona i mavabyi ya ku ma tluletana loko khohlola a nga tshuka a va ni mavabyi ya khohlola nga tuberculosi ntawu munhu lweyi loko hi mu vona swa ku a le bixeni ke wa khohlolela a ni prioridad leswaku a rhanga yena a tenderiwa
0: okay mali kola ka bixa la a mi vulavula hi ku lava va nga loko twa nhloko for example u nga nyisela vanhu van'wanyana swi nga mahuli bixeni ku ya ta munhu lweyi a kumekaka a karhateka ku tlula mpimo kumbexana yo dismayara ku yini se vo tlakulela laya a ni prioridad lweyo kumbe a nga na prioridad hi mhaka muni
1: a loko ili kazongi hi leyo a ni prioridad hi mhaka muni i kazo la emergency porque a munhu a fika nali inconsciente leswi va vona swa ku a yo dismayara ntan a munhu loyi a ni prioridad la lukulweni ntamu ka ku a tenderiwa ku tlula lweyi a fikaka xibedhlele na twa nhloko
0: okay eswo ni le ka 8:33 ximabulo lawa hi nga na wona nyamuntlha na hi navela ku tiva timfanelo ta lava va yaka ku ve ni va ya tindiriwa a xipiritani ni ku tiva swa ku tihi timfanelo nakona hi swihi swileleto kumbexana swigemo leswi naswona u swi hi lumbaka ku ve hi swi landza loko hi fika a xipiritani inaka a ka lava va hi tenderaka xibedhlele hi nga tenderiwa hi munhu mun'wana ni mun'wanyana swi fanela ku ve i nsindzisa ku ve na dlokile timpahla ta xibedhlele ku ve hi tendera kumbe hi nsindzisa
2: a fanele a dloka kambe a xibedhlele i vanyingi va tirhaka kambe hayi hinkwavo va hi tenderaka leswaku va hi gwela swa ku hina hi twa yini leswi nga tale ku lava hi tendelaka va hi gwela swa ku hina hi twa yini i vadokodela ni vaemfermero ntawu ku ni lava for example va dlokaka a timpahla ta azulu a vanhu lavaya i vanhu va ku va ta hi tendela va hi yamukela va hi kongomisa talvexi lomu hi yaka kona kambe vona a va hi gwe a va na direito la ku va hi gwela swa ku va hi nyika a mimiri kumbe va hi gwela swa ku hina hi twa yini fanele hi tenderiwa hi dokodela kumbe enfermeiro hi lava va nga ni direito la ku va hi yamukela loko hi fika
0: okay se a kolarka litiana kani ku tenderiwa a spiritani hi nga chukisisa hi nkarhi yo tala a mbulavula hi ku hambana ka lava va hi tenderaka ku ni lava dlokaka timpahla ta ku basa ku ni lava dloka kwini hi minkarhi yo tala loko swi endlisa xileswo a kona phela wa ku a dloka timpahla ta zulu kambe se wa swi twisisa leswiya a ni fanele ku a nga hi tendera a nga vula hi ku mina se ni malemba ku tala la xibedhlela se na swi tiva leswiya hambi vona va ku lega la se va swi twa ku yena leswiya wa swi tiva leswi swi nga va ni fanele ku a hi tendera xibedhlela
1: swama hi ka swa ku a ni kunyisiment hi ka a ni ni nkama wu nyingi na le xibedhlele manje tanihileswi i nga leyi na verdade a loyi a nga ni direito memu ya ntshimatshima ya ku hlamula leswiyani ya ku tendela dwini i professional saudi i nga medic or infermer yena pod a swi tiva manje laha ni tivaka koho o swi tiva hi ku swi vona yena pod a li layana na mani na ku ni mun'wanyani i nga responsable i nga dutori a mu tshika a maha swin'wanyana hileswaku yena a ni xifa xa ku lava ku fundela swilo manje a ku yena loko a vona pasiyent a fika a xibedhlele a ku mina ni ta mu tendela ki mina se na swi tiva a swi le ka yena porke a ntirho wa yena xibedhlele i wun'wanyana hi luwa wu tendela mapasiyenti ka mavabyi a ntirho wa yena i ntirho lowu a nga ta tirha hi wona laha xibedhlele ku swi lava ku mali mpesa i ntirho lowu a nga prinsese ra wona a ku yena a wu a participara o a swi vona loko va professional va kudala a pasiyenti a swi lava ku vula swa ku hi loko ku fika pasiyenti yena se a ni autoridade o direct ya ku a tendela pasiyenti luya ka nkwando a va professional va kona
0: eswona a masiku leyo gamu ku ni swo tala hi nga vulavula hi va tirheli va xibedhlele lava kalaka va nga na xifuva segredo hi xiputukesi hi swihi swileleto leswi nga nyikiwaka ka mutirheli a ku kuma ku tlhavanyana layana a huma la mukhavelo wa khohlola ba hi mina nga mi tendera futhi hambi makinina hi mina ni tekaka mi swi vonisa ku yini timhaka ta u nga kwi leti
2: a munhu lweya mahaka leswo hi nga vula leswaku a nga kahle xa wu sungula hi ku na wa ha dyondza le xikolweni va n'wi gwela leswaku a mavabyi ya munhu hapra u byela mun'wanyani i ya yena na lweyi a mi tenderaka ntsena ntawu hambi loko i ri leswaku wa swi tsakela ku kompartilera ni van'wanyana a nga fanelanga swi endla a fanele ku amiyela na swona swilo swa yena ni lwa nga mu tendela kumbe hambi hi mabulo ansinya a ku a phela manyani wa famba a teka makinina ndhawu ya kutani swi ku yinini a nga fanelanga swimaxo leswi
0: manje a hi voneni mhaka ya u nga kwili mukhavela chadile mukhavela ya kamba mavabyi a makuma se manje a infermere munghani wa nsati wa mukhavela a nga kalanga swi koti ku n'wi gwela a nsati wa lweyi swa ku phemulumuzana a tile seniyana
1: hi laha hi twaka hi koho i munghana i mukhavela a ni nsati i mukhavela i nsati i nuna wa munghana wa infermera swona a ka kazi leyi muna divesi a lweyi a nga ni direct ya ku a yi gwela munghana i nuna wa koho
0: se loko a chava ka nga mu gweli ke phe mhaka yi talani hi laha ti ngo tliri koho
1: ku ni ku a chava a nga mu gweli manje a hi ku loko nuna wa yena a chava ku ka nga mugweli mina ni ni direti ya ku ni famba na mugweleki lani se noyini no divulgara a se grade ya nuna wa yena i nchumu lexa ku xibedhlele funise swa ku va nini va i sixili professional no importa a situation leyi nga ka lowo no mpode ni nyumu
0: hambi loko swi vona swa ku ofa mexa
2: alvexa wu sungune ku gwela
0: i ku sensibilizara
2: sensibilizara swa ku mugweli swa ku ka xiyimo xa kutani
0: okay
2: talvexi nkama wun'wanyani mina na tshameni presidence ya ra kazi mazomeni xa ku fana ni leyo mina na chava wu gwela a namaradi wa mina maxi loko a ni kuma munhu wa xivindzi wa ku mina ili ina va trash mina na yena ili ye ha vulavula ka ngeri mi devi swinga yantswanyana ta ngani yelo ya mahisho leswa kuma munhu lwa ngani courage ya kwa ifambe mina ndakhuluma hi ndakhuluma ni hlamusela xiyimo xa wewe nda u va khuluma swiguma swi famba kahle nda u talve xinkarhi unwanyana swinga boha ku mejmo ili munhu unwanyana manje ya autoriza sound la yela swa ku ina podu mugwela.
0: Okay.
2: Ingeri initiative alena leswa ku ha ni mina ndamugwela ahi.
0: Okay.
2: Enga ni mpfumelelo wa lwei avagwaka swa ku ha mina inga khuluma na yena xikangu i swa bo hi loko na yena aliko swi ta komisa leswa ku ango mangalela manje aku mi permission la yena.
0: Masikolo gamu a swikola swi dyondzisa ka timfanelo timhaka ta kwela ndawu dawu swinyingi. Ntalo lomu swibedhlele ku talele va xitaxiyari lava va dyondzaka timhaka leti swi ni mfanelo ku mutirheli wa xibedhlele tsika lava va dyondzaka va tendera vanhu swi ni mfanelo ku a nga mi tsika xitaxiyari a endla hinkwaswo hi ku xitaxiyari swi ni mfanelo leswo i loko swi endleka leswo lweyi a tenderiwaka a nga swi kota ku yala ku tenderiwa xitaxiyari loko a yala ku tendriwa hi xitaxiyario va guma va mi tsiketa swi tamayisa nga yi tshamiselani katsongo a mfambu lowu
1: munhu ta daivhesi a minchumu leyi minchumu ya ku a xibedhlela swa ka humelela munhu manxi loko u kuma va professional child dependence va ni group ya xitaxiyario ya ku swi ka ultimo xitaxo va ngo xitaxi rural praticamente va professional podi va ku a lweyi se wa swi tiva leyi se a ka xitaxo xa gamu praticamente se i professional. Praticamente professional manje ange se wa professional porque a afunda. Então xa sima mako a professional de saúde ele yena a tshama ku ao lado ka estagiário. Para ta kota ku a nyika a segurança ni e paciente loko a fika a xibedhlele porque muita das vezes como a va paciente xa ku pena yo a va estagiário vo funda. Então loko a fika la a tender ho estagiário a ambo estagiário mo tender xa swinene. Yena nga ta khola swa ku leswi xitaje ra ngoto mugwela swo hi swona ke yena anga vonanga a dokodela na anga vonanga infirmeri wa mukulu ka ye a gama ku mina ani lava ku tenderiwa yini hi xitaje ri ke ya swa ku a xitaje ri luya ange se pasa ka hinkwaswo a ni ndzima ni nga ku funa ntawu leswi nga swo leswa ku ava professional tengi sempre va li present va fama ni xitaje ri leswa pasta a transmitira yini a segurança ni ko ku xitaje ri xa kota ku yini a ku pfundela a hinda ma hlinwanya xiganya ma builda da mchumu inwanyana
2: na kambe nkarhi unwanyani yena dokodela na nga se sunguna ku mutendera a 20 lwa fikaka a mujwela leswi alana ni munhu a fundelaka ntaunda nyika yena leswaku aku tendera manje mina ntave ko hokola leswaku ni mpfunisa
0: ah ntau la tinga tlhamusela na wa nghena tenge professional wa ku tendera aku gwela swaku epa kuni lwa dyondzaka hi yena nga ta ku tendera manje mini ko
2: hi swa leswi
0: manje minga maku tala mahungula wa machota lawa
2: ya nkarhi wa unyingi ina machota manje leswi faneleke ku va hi swi endla ne loko hi le ku hi ni xitaxiyari ku va hi mujwela leswaku kuni munhu lweyi leswi ta transmitera a segurança ka pasiyenti wa hina a
0: swi
2: tiva swaku a wo ni tshika dokodela a na mina kona.
0: Okay. Bom, ele caiu na 42 minutos. Muito sério, grande Zeca, um gaxlengela que é uma bulau. 87-0051-333. 87-0051-333. A gente lá vai aí, não lê? Um gaxlengela que é uma bulau aí, não é? E a Nhamunta, Nhamunta é bula, e tem fanelo, tá lá, vai acá, a Sibelela, que vê, vai atender. Quando muito sério, de Waxungu, Lampuqueni, hoi, hoi.
3: Ancumin.
0: Falou com Maio, hoi, hoi.
3: Auxene, auxene. Não estava rápido, a colana nunca auxene.
2: Lishile kan mambo papa.
3: Minjani kola ni studio.
2: Ikahle ngo wena.
3: Ha na mina woni khwati.
2: Kani mambo.
3: Na ngena ka nhloko ya mhaka. Nipu saka hi ku twa mariti ya nwina la mma. Hlamusela ku kola ni studio. Kambe mina aninga ta gega wo ku antisi ya va avantisi. Machiki ni bala. Wa mchivona xibedlela xa la ntongweni la. Bekela lesia sikale estagiante e mina loko ni ya la ka xibedhlele lesia ata nyingi ni kuma vola vanga ni mabati ya kuma vuya no mukazulu kunwana ku vuya ka marelo kunwana ku vuya ka tikori kori nje ni ka tete kuti bala se akanyenge loko vale la ka kutira laya vatshama na vabula vahlekelela vangoni vatika kwantu swidalani ntavula leva madala lava ku vafamba hi nhonga vakuchanga vatshami khale vafiki khale lexi ni nga kombela xona lexaku hinkwaswo hina vanhu yo pfunana ni ku vona xa ku onheka axhomo loko xi onheka ku na swinyani handle ka ku hi lwisa ti nge hi lunghisa hina ha hoxa malunghiselo nga lawa ti nge va tirha na ku va va ni dotori leyi a nga experience ku fana ni mufambisi wa movha khale loko u vona timhangu leti nga tala leti leti ni susa karta ni heta pronto no teka movha ni fambisa maxikhale ka kona ti yenge ku heta un'wana stage mezi loko u fambisa movha na wali kuma xikolo ti yenge ku ni motori ya xiakhelweni xaku u fambafamba na yena durante mpfhuka lowu va nga ta ve va wu gemile maxi ni yeti munhu a kuma karta nyamuntlha o nghena movheni se hi luya wayawaya wa famba yexe a nga na motorixa lowu wa khale a nga formado ti ni ku xibedhlela swi ve xitano ti nge va tirha na ku va va ni dokodela loyi a nga tlhelweni le tipu ku yi thica a ha mu nyika experience xa ku timahisa ku tendi ra munhu hi matendelele lawa se hi nga gamesa hi riti la wu gamu yi nga leli a leswi swi tlhamiselaka na switwa majaswa ku munhu loko a tirha xibedhlele ti nge ku ni dotori loyi a nga na yena vutlhelweni a mu kombisa maxi laha ncongweni a swi tirhi leswo lani o tirha yexe va hlekelela va jika va ya seni va zamiketirhi nkarhi lowuva wu lavaka a no discrimina kwatikweni ku vulavula ku homboloka no vulavula lexi ni xi hanyaka xibedhlela va nyika va hanyi va ya masiyeni so famba hi ku vala vahanyi va kulufela xibedhlela xa ncongweni va ya masiyeni va le hi swayantswa a hi leswi swi mahika ku la se ni fambile loko ni xi le ku ni nga xifazani ni fambelani kambe a ti vulavula ntiyiso ni ku humi ntirho yinene ni gama hi ku gama ni ku vhipa sawuti
0: inkomu swinene felo khuma hi kusukela nkhumini na u veka nhlengelo wa yena ele ka 8:46 minutos mwingiseti u nga tipata ni mintirho leyi 87005133 nhlayo ya hina leyi mi nga hi kumaka ha yona aka kuve mi hlengela ka mabulo lawa inaka hi vulavulile hi swilo swo tala hi vulavulile hi swilo swo karhi swi endlekaka a xibedhlela ka kuve ku hoxeliwa timfanelo ta lava va yaka xibedhlela mi vulile ku sunguleni leswaku ku ni nhlayo leyi va nga tlungaka hi yona ku veni va bika timhaka leti kambe handle ka nhlayo loko munhu a bikile timhaka leti ku ni swo karhi leswi swi endliwaka ku ve a seketeliwa ku veni kusa nkarhi wun'wanyana phaya chava ku mangala timhaka ta ngaki leti ta hlaya se loko se u tivulile va ku ha hi ta mi vona a ta vuya la xibedhlele swi kona swi endliwaka ku ve a seketeliwa munhu loyi a tshukaka a bika timhaka ta ngaki leti
1: swi kona ina porke a loko munhu a vona timhaka ta ngihi leti xibedhlela ku laha hi nga vulaka swa ku ni makaxa ti-reclamations intani swi lava swa ku a munhu o tsala a karta nomber se za a tsala vito la yena a ma hanchi muxani noni muxaku a swi nga ta tiva swa ku i mani munhu loyi a nga tsala lexiya swa ku hambiloko u tlhela u vuya xibedhlela mundzuku a ku na loyi a nga tiva swa ku loyi a nga tsala karta leliya hi pasenti ximanyamanyana nda munhu a tsala a karta a gama a peta lomuyana ka kaxa leliyani o a tsala ka livro leli likaka kona a ndat sanitary swa ku a tsala leswi a nga kanga a nga swi vona swi nga mu tsakisanga exibedhlele a prisisa swa ku a tsala vito la yena swa ku swi nga tshika mundzuku swi gama swimhaka problem swa ku loko a tlhela ya xibedhlele va nga ha mu tendeleki yena a tsali michumu yo nge hi liyana yena so a tsala ka livre liyani a swi veka leya se a va tirhi dadi va ta fika va swi vona leswi nga ka livre leliya
2: naswona loko yi li ku a tama hi ku fona ka numeri liya hi nga yi bala yo tiku ya 353 a nga ta bala swa ku yena hi yena mani a ta u bala swa ku mina ni voni leswi ni leswi ni leswi ka xibedhlela xa xixi entao maautoridade ma ta swi vona swa ku vona va mahayini a nga ta famba a laveteliwa va ku wena hi mangalalile a hihi hi ku ni ku tiviwa swa ku wa kwini a nga ta tiviwa
0: okay ele ka 8:43 minutes ku ni mwingiseti a mpfhukeni oyoyo
4: alo
0: oyoyo
4: ina okay
0: lexile i bula na mani
4: ni munyingiseti wa kola ka ncayincayi la ni ta khuluma no
0: anonimat
4: anonimat
0: okay
4: mina a la ka xibedhlela xa xaixayi a wu tele ka kasi un wa matini ya 4 hora va ku a xibedhlele xa mani munhu va ta kota ku famarkara mani ya tabaya sami mkola ya. Ni mali zaidi ya matokote ya masika. Anabasu kia matokote ya.
5: Hello.
0: Mwingisete, ainga kukumika ase, titkungati rurumela ina katongo. Mara minga kuweka, minga simama, minga kusefri tsamsekine.
4: Kelani mumuka mtamakara bish ba dokodela va chota ko hani munwe ni va seke ngofu phe kale swine nga pukisa xona ni ku nyamkhanyashi aku hanyina xibedlela ni afika xibedlela ani nga ngaya na so swati nga tini nga mhlele hanyu eloxi.
0: Okay.
4: Sa ni swa ku tsanya na ba dokodela kumbe ku tota ka vona hey I machine karatira na yanga gambi xibedlela ngozo ni hanya tini.
0: Okay. Bon, varambo va ena va va baletel ti hlamule ti ta va tilikona nga lekhala. E cancel enhlengelo wa ngwena so. 8 na 50 minutes nga lekhala mbere ta vhege meta mabulla wa kambe mwikseto kula ndze konga hlengela ka 8700503333 mwikseto yo yo.
4: Okay.
0: Rishile iri tla mankele. Aimko manga kahle moko Arlindo Mondlane Shongwene. Bon, aditonga ta na taru rumela nyana katsongo kambe aiti kumboi kuma mindset amukumile anchongwene avito Arlindo Mungwambe. Esona, ba Mungwambe. Mm, aingeni makene.
4: Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
5: ari vadokotera chikuma ngokushaya kuti atenda vanhu kumbe vanhu va switabuwa ku vatlhela va fola bixa ya vona ke
0: a hi xikumanga kahle swi vutisa n'wina hambi ku loko mi ya xibedhlele swi ku yini
5: a hi ku xibedhlele ku na bixa leyi fuliwaka wa ni kuma
0: ya mi kuma sweswi
5: ntawu loko ni bixa leyi fuliwaka va leyi ku na lava nga ntirho ni data hikuva va hatla va tenderiwa hi lava swigulani kutani va nga ni mavaku ya ku tika
0: okay
5: ntawu se loko u kumeka bixa ku ni 15-20 days wa vanhu strike vadokodela va ta huma va dividirana va tendera vanhu lavayana kumbe vanhu lava va ta fola bixa yin'wanyani ke
0: hi swona hi swi kumile swi vutisa n'wina inkomu swinene enhlengelo wa n'wina le ka 8:52 minutes u nga le khale mpela tavaki mata mabula lawa hi tsika nkarhi lowu ka varhambiwa va hina xivutisi xa Ogama xi vula leswaku loko ku vuliwa leswaku kambe ta yamukela muyingiseti wa Ogama hoyohoyo muyingiseti
6: lisile ku phinda felo a tlhela ka vuya
0: felo
6: marito matsongo hamale hanga
0: okay
6: mayelani ya leswi venge ku ni lexa xa kategorikala masangu tala ku apeta lumiya
0: okay
6: se mina kategorikala masangu leya a ni voni pasile ku a munhu loyi a nga ta ya pfula laya va ta sungula hi ku sengaiya va ta hipalusa la swa yantswa numeri leyi a nga yi haxa ni tin'wani tinumeri ta matinya verde handle ka leyi a nga yi haxa leyi ma tinumeri leti ta masiku va mukhavela va ha yi nyikile ka madepati manyingi lana loko ni ligari ma liga maxardi ka tinharhu ta malinya verde tanti hi mapontu tanti hi lomu se malinya verde wo ma nga ponku hi ligara yi nga nii ku tsala ku lexiya loko u tsala lexiya swa hoxa lomuya yi nga ta fika hi ku vo vatirhi va kona laya va ta pfula njhe va cuka va nga ta swi fikisa leyi felixi ni nga bandleve ka lava yingisa ku rado hi nga wu pfeni hi ku tsala amarika la masangu lava mabalaka varhambiwa lana a hi foneni hi nga foni lomu gaza ntse hi fona podiseri nyembani michel ga sawudi hi munwe swi ti hangalaka swa ku ndhawu ya ku kuma hi ka swa ku tanihi ku ni vito u nga tipali na vona va swi swa ku nopodi mpaluxa munu a miyasariwa a xitoleswi
3: I shall actually vote to Shamina, but no band driver, but I'm going to take a moon and family.
0: So on a fellow Kumayan and carry, okay. Kube, Palamabulu, as what is lesser in Kazakan, in Samulu, in Gakuin, your Salantana, Nitman and Timber, Kube, Palamabulain.
2: Can see she nanny tell I can send you to Shava in Servaina. As you would show Gamlish Papanga, she would say, Saraka could down Melava made you one leshako butter puny, Santiro, Loya, Tane, Vonakalishako, eat dash, can begin the Wawa, Wavan Vanga Bishin. Garumana should go take you, go light, if I can conanti so what you can gain. I never made you so see and prava tender. Shungaba will yellow wing up at tender and wow. Come be,
0: Mansi, Manago and Alakutiva Leshako. Kuni lava vangani atifanele kuva vatendere vangani prioridade loko vhomelana vali dash kins wa vona vata fola bisha la vona kube kuta kushima isa kuini
2: ah vafola bisha la vona
0: okay akube para mabula ina mintsati yo insini minga swivula kaka mwingiseto ku rhandzeka ekona kali swelana ka ntifanele ntsimantsi mana kona ni le swelana ka ni swileleto leswa fanela kuve va swilandza swanga lava va ya ka a spiritani
1: Pra kupala mabuli ya ina Nimashwa ku Vanga chabi ku Vava kulimati magati wa umeli lako Shibetlela loku vangu Loku vanga shibetlela vangu Shwa kuni mchumile yako Vama haka vapusina tisawodi Shwa ku ashefa tzakisi Ekina yetuwa uko shwa ku Akupapa ilu anga kulima wako gamwa Ati ina shisi zaini ku utala Kakashe direklamasons Manji vata gama walera Ina When a podok in a matagama valera, Mashkuta on Luango to a letter, Lishian, in a director do hospital. At the door do hospital, Ian, Ango to take a casile, a teller at Taman never professional Viena, Avagora Shakopena, and a bedella. It is a bedded Amakas Law and Law and Lavaracla Maraca, itimagatelati mutimacal and a spell. In town, Vangatsuk Vacu in Akadi reclamations, Navardad, a literary branchum, Akadi reclamations, La Tir, Brigilog at the door do hospital, Ashuvona Lishia, Yangamurangilo. Ada shitiva shaku avatiran vayen avatiri shon yashitsung ashitsaki madirin lawaya.
0: So na kwe tapala atisayuta linya verde kwe mwikisiro kulanzeka atitiva shaku iti zakone.
2: Ntao lomka inaka agaza inga atiru sawitu 453. Manja nleka leshu inatani aso sasa wapapurgi. Kitole vela kuwa imama palestra lama vula vulaka. Ima itimfanelu ni utishamuleri tamu anyiti. Kwentao inga abuli sana vanga abula na ina leshu wakubai ugwela leshu shivakarataka. Na ina utashufikisa lomu shifaneleke shifika koni.
0: So na mwikisero kuranzea kake metelana mabulu ya ina eveke na wana ni nita unganulo apa purge
7: Kuyakana Nangonoko loo itoka doka kaa ima anyele ni nchubuku

0: Radio Moçambique, Tichi Xavashi, Xaspunzankulu Gaza. E como é Campo Pequeno, 90.9 MHz, frequência modulada. Ca Antena Nacional, e acha aí 87.8 Canchanchai, Cachocue 97.8 Camasingiri, e acha Antena Nacional e 101.7 FM.
1: Washitsunzushu mayelano ni janza la malanga 2026-2027 ikola kakuva kungatsuka kuvoneka El Nino eshifunza nkulu Gaza. Kaleti yelanaka ni kulumukela ka janza. Kunyimeliwa leswaku xifundza nkulu Gaza kuvoneka kukala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 maka leyi ngo tsukaka ivanga janza ni kuhomisa. Kuhomisa ka kuyantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo, swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Kale titiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Kale tiyelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila. Nambi kuva hi londzovota minkova akuva hi kuma ndzongo. Kata ufui, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi akuva ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihantla exifundzankulu Gaza.

0: mandla yo basa xitsimbiso xa vutomi
1: pfundzu leti ndhambi kambe a vubasisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na u nge se nadla ni loko wa ha le gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka
0: tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi.

rishile mahungu muhlayini kolomo mukavele murangeli wa tiko atava rangela nyamuhla midiri ya kugqova tatana alfeo constantino kuna swanga murangeli muntshwa wa xifundza nkulu gaza ndzhaku ka kuve ku thindekile margarida mapandza ni nhlonge ka xitulu xa urangeli bya xifundza lexi ku xungetiwa ka alfeo nkuna swi endlekile tolo ka nhlangano wa muti wa ku cukisisa matirhelo ya mfumo i nga assembleya provinciali hi xiyimo xa xifundza nkulu gaza nakona khale ka murhangeli wa xifundzankulu gaza margarida mapandza ni nhlongo u hlamusela leswaku a huma ka xitulu xa hosi na basile mbilu ni miehleketo leyi i kalaka yi nga na ndzwalo hi tlhelo lin'wana u vula leswaku a wu lulamile ku veni u hlamula swihehlo leswi swi nga karhi swi vulavuliwa lomu maqaleni hambi ka marito sociali yougamu u tibohela ku ve u seketela murhangeli muntshwa wa xifundzankulu gaza ka mintirho ya yena mavabyi ya kolera hi lawa ma yaka mahlweni hi ku palala eka xifundza xa makanga lexi fundzankulu 30 urhangeli laudawu li tlhamusela leswaku vhiki ni vhiki ku bekiwa ntlhanu wa tinhlayo ta mavabyi lawa ma nga thuxuka hi n'hweti ya ndzhati wa lembe leyi ndluleke murhangeli wa ravi la taudawu le xifundzankulu 30 maria joão u tlhamusela leswaku mavabyi lawa ma voneka hi ntshimatshima lomu ku landziwaka mintirho ya migodi hambi lomu ku vonekaka ku pfumaleka ka mati manene vavoneleli va leti yelanaka ni ku tirhisa leta gezi nambi ta maphalafeni li khomile ku fika ka 1800 wa malitro ya vula leswo ya maphalafeni ya ku hambanahambana ka doropa la Nampula ku vulavuliwa hi 300-litro ya gazolio ni miliki nyendro ya gasolina ma nga ha xavisiwa handle ka nawu Mohamed Karimu i nga murhangeri wa hubyana leyi u hlamusela leswaku ku khomiwile nakona mimovha yinharhu leyi nga ha tirhisiwa ku endla mintirho leyi murhangeri wa nhlangano kumbexana wa nhlanganonkulu ndzeni ka bandla ra frelimo Philip Pound u hlamusela leswaku nhlanganonkulu wa swirho swa bandla u nga ta va u endleka le a ximoyo hi lowu lavaka ku ve u cukiwa swa nga mukhandlu wa ku ve ku dokadokisiwa leti yelanaka ni ku fambisa hi laha ku lavekaka kona a bandla leli ta mitlangu ku tiyisa miri hi kuma leswaku a ntlawa wa ferroviario wa gaza hi lowu nga ta va u nghena ka hasahasa ya ku landziwa ka xiyenge xa wutsevu xa mphikizano wa bolo xiyimo xa xifundzankulu gaza leswi no pima mintamu ni ntlawa wa xidengele ku vulavuriwa hi ntlangu lowu nga ta va ni ntikelo ngopfu swinene hikusa ku vulavuriwa hi loyi a kumekaka ka xitibiso xa wumbirhi na a lavetela tindlela hinkwata ku ve a nga tshuka a kuma a xitibiso xa ku sungula mutlhawukanyisi wa ntlawa wa ferroviario kumbexana mutlhawukanyisi nandzu wa ferroviario ntoni nyon'wana hi loyi a tlhamuselaka leswaku ntlawa wa yena hi lowu nga kumeka na wu tshamisekile hi laha ku lavekaka kona ku ve ni u phikizana ni ntlawa wa xidengele ta matshamelo ya nkama hi kuma leswaku 30 ni Nampula va ta hisa ku fika 30 yo magrau Xipemba na Beira 28 Nyambani Kilimani 27 Maputo Xaixai Vilankulu na Ximoyo 25 hi Vugamu Lixinga ni 23 yo magrau Celsius hi tile ku mu kombisa mahungu rindzela man'wana eka minkarhi leyi ya taka rixile.

Namhla wazihlano ngoba ufana nomngizi mphela. Lokuba kulaya vakudzwala sokuliswa ngamaye. Kula ku situsisa ke. Ungati dla hi kuti pina pina ku hayi leswaku hanya mhla wazihlano ntsika ntitwisa mina. Go khohla ku xava a movo xa mama's baby. Tabonyozela. Ele ka 9 na 27 minutes. Ungalikala mphela ta gameta mintirile. Rishile so.

0: uve mthumi wa Joni mfalakazi wa mthumi wa Joni kumbe mwanana wa kale ka mthumi wa Joni mahungu ya wa makongo mawe ndisi kula 27 ka Juni kuya hoka 14 ka Agosto 2026 kuna maheka balela amini kula vaku dziva muwa maneka kukona kale ka vathumi wa Joni vafalakazi hambi vanana ibalela iya ikongo mako kulondisa tifanelo ta vathu vava ungalava titila malista kumbe maphepha ya makuni matina ka makhalo yawa ama departamento de trabalho e segurança social nani kwa provinsia ya Maputo Gaza inyambani hambi ka mifumo ema district kumbe direção nacional do trabalho migratório amaneka ko avenida 24 de julho numero ya 2298 ka chiteza cha umbili kumbe segundo andari ungalava titila kambe website ya ministério do trabalho iku www.mtgas.gov.mz loko nitenda wena disimaneki kama pepe wa makuni matina madina maritilwe kama kawenga mawomba msana ngasi kota kuveni ula utitela loko nitenda wena disimaneki kama kalewa hinga mawomba ungaluze mkanjua ula utitela midia hinga iwomba kasi kufala kuveni uzivati mwenye inti mwenyani kota kuveni uvuneka the property found in.
1: Katarzi horas 10 minutos, kurulengi selo dundeka upandima mwa hongo maluwa kumitsikari ya nyasi.

mitsikari mahungu ku limi la xicopi. Swirho swa asembleya provhinsiyali mua gaza swi tshembisa ku veni swi nga ve swi ci sengela hambi ni ku vhunetana ni guvhernadori wa mupya Alfie Nkuna hawa a nga ve a xikombiswa kumbe a xikhedwa nyamunhova wa zini mua chayichayi ngo muchava wa dibaza da frilimu. Alfie Nkuna ngheni wa nyasi a no ve a xigowa kota guvhernadori wa provhinsiya ya gaza hi tshelaka ku veni marigadi dampanzani nhlongo a divekile xitulu nkengelani. Muchava wa frilimu MDM Barena hambi ni ri na muasembleya ya provhinsiyali ya mua gaza u kombela ka guvhernadori wa mupya ka siku fela ku veni liwa a wisako xulelo ka sikarato swo hambanahambana asiya sifelako asiya sikaratako provhinsiya ya gaza. Alfie Nkuna ngheni wa anogowa mitshikari ya nyasi aniya mtsinza mpfumweni ngo mukoma wa ditiko i ku presidente da republika. Kaleka guvhernador wa provhinsiya ya gaza marigadi dampanzani nhlongo a omba titokhene a lulamile ka siku fela ku veni esengela ni mthangeli wa mupya Alfie Nkuna hawu a nga ve a xikombiswa ngo dibanza ra frilimu. Marigadi dampanzani nhlongo a omba titokhene a leka xitulu xa u thangela provhinsiya ya gaza na hi liwa a manekako a xi omba titokhene a londetile ngo ku hetelela a tiya a nga ve a xirhumwe tona. Nkomo wa provhinsiya ya gaza a ti ombomba nyamunhova a mudoropani ka chayichayi musana ka musangeletano wa asembleya ya provhinsiyali hawuwa u nga ve u xininga kasi u xikheda guvhernadori wa mupya Alfie Nkuna. Ncholombo gumi ni nkombisi imweyo wa swigoto swo hambanahambana kati ya tiyelana nako ni mabindu ya provhinsiya ya gaza wana wa vanhu va maneka ka ditima ta mabindu a diya di nga vekiswa ku veni maheka ngo litshiku da 31 ku ya hoka sixi ka setembro wa ncima wa tako ku maneka i diti ku pointo yana ni ta udimi ta migodi hambi ni mithumu ku hambanahambana ka tona haya i no ya maneka ka ditima ta mabindu fasni dushmili ivinsix muningeli wa mahungu ka muti wa ta machapu ni mitengo a mua provhinsiya ya gaza aomba titokhene mtalo wa tikupuniti ya tinove ti ciya kombisa provhinsiya ya gaza ngoto ya tiya ti ku nga di kona ku ti balisa. Presidente wa asembleya provhinsiyali mua gaza Jose Ntshambe a kombelaka wotshe vabinduli kumbe vadimi kasi ku fela ku veni ve tolovela ku veni ve bindulila swakudya se switimiselaka kalisani ndlani ya ku veni ve vhikela xihala xo pina mpimo xiya xi nga tshuka ku xi dumela provhinsi ya gaza. Jose Ntshambe a omba titokhene ka vadimi va mua provhinsi ya gaza ku dingana ku veni lava va kuni ku tolovela ku veni ve bindula timbewu a ti ya ti sikiselako kalisani loko hambiloko ku xi tshuka ku kweteka tindzuma ka macima ya yitako ku si ku dumeliwe ngundzala. Nkoma wa asembleya ya provhinsiyali a vekile xikombelo xiya wa zina wa nyani wa madoropani ka chayichayi kambi moya ku nga ti ti gwita musengeletano ha handze ka mbimo hawuwa u nga kheda Alfie Nkuna kota ku veni i cica. Marigadi dampanzani nhlongo mwingiseti hi ti kombisa mahungu limi la xicupi ndzi lan'wani mahungu mbimo ya mitolovetwe.

Rajim Sambi ke tshe dimongwe ka dropa da cha China ka Byronze mwa Gaza tshele ka mitomo ka ing tshe lomba kunzebe adi ka makhali hamba na hamba na ka ditamudia da nyansi ko ka waze hlanu sathi ka ghost ka ndemedia da 2000 evensesi koma lanze ve ona vama hungwa ta misa ka news and samidi manga tifana kwa koma kongoma homi maka 14 hora 30 minutes kambe ngwa hakwa hangatini ndimwe kwa kongomisa ko goa ka mthangelo wa mphe wa province ya Gaza hi sinsekele ka sekwa hi sikongomisa mnongolo kwa hekona vela wing tshe tonene

15:41 minutes swing se dunde gora jim sambi kiti kuninga mahungu ta misa kanu tsan samidi kadi tamdena nyas nyas manga chela ka sen ko haka mahungu ngati ku kongomi sama khala ku mtsandela national ya ku gowa ka mthangeli wa mphepo province ya Gaza alfe unkuna awa velela ku ka chitulu cha ukoma marigari na mapanzani nhlongo hina pangaltana nangu ni mewe chenje ni mabulu kala dza se zore cha wanata kuninga mahungu tumsana ne michini ya antena national kadi tambudia da nyansi heku ka set kamchima wa agosto kadi lembedia da 2026.

0: Utan Steve Bowie.
1: Mr. Bau hajilonga na mitumia radio mzambi kalita mjeda nyasa. Cha, menganuna ni kasina kunene kuwa nechi ngano mbe tipa menichi angula hahanza. Kwa hapa, sungu yendi ile. Kune melaka utume kasina kunene kuwa kuni mahakuwa nita nipimi sadati inge. Kukwe, uche hoka ntine vake ndi pedi papadama tidi wile. Mageze nona magumile. Ah, mwanana wachi kene vala mali ya maficha chikoluani. Awachi kene mali yoko wala nguwena shapa mwana na chikoluani inga. Husitu, sita tumaka nsungu wawana wa mweo. Seloku sina kuzana kasina kunene ngazo. Cha, itu kuchizimu uniteka nita wani na wengu kuhai. Utuma mafuwa anemila. Sikara tu sofana nisese kumahoka siku utzana ni kwa ukula. Kumangwana nata zivana kukwela vana wana kusi udishu ukilika. Uchi, amuani takuwe nkwana kasina kunene ikuli. Nisiku chile kuhani pinda kachikara tuchia ni chile kuzi utuma mena utuko la umahatia. Ukukato na nyasi. Se ufanda kasina kunene kugundisa vawana na vawana kasina kunene kuwaziva kutipinduketa. Vaziva kasina kunene kuwa vawumbana. Mkwalo kuhidichi umbana kahe kumisa kwa hidini undu unu ushaka. Hamesi karatu sidihu sahi uhuka kumana kuseketelo hantini. Enikinzi ya resi nguwende yu minutush.

10:30, rajim sambi ke studio mangwana kadro pada che tsai wa zimbuwa achipangalana chiti chichi yakadambudira chinzati sola na tisola kasina kunene ngokwa utoma mina watanzeleka nane kasina kunene ngani wa no fora timali mwa masotoni checheni hambi nokurindira kala kasentenga ngani maziyono una achaneka kuchinemela usina kutamba kasina kunene na wa utsimbila kambi athu ekudzimbisa kula kasina kunene moyo akukona kudini kutemba tichukhela mbelo ngokwa au aho akukhana tamina tilunga kuti nganga awa mwana chitamina tilunga kuma ziyoni awa mwana kanachi anekutumisa madzolo kasina kunene womba nechizimuta mina tahumelela sekula kwa usaula udini kutemba muwa kasehla muluno wa uyimana kona hi naramba kayembe moyo jenye mukhavele hata pangalutana nathi latira 17 rishikwata katsakanya mahungu a gaza ni nyambani hikuti hela kata madungula wa 9 kama khali yo hambana hambana

Raji Msambiki studio mongon ka drabada cha China ka Byron Zema gaza cha pangala ning se tehna bagon zali ka makhalio hambana hambana he mobile he chinga di hamkala chitich ning se te ko hangul se tra shina tsangana ba fuwe twani nyambane kuwa heta katsa ka nyama hongwa li vike ma provinsia wa Mambidi kuta he ku ramba ko hele ka madungula wana ka tshaka ni vanga hello sa nyambane metsikare alo nyambane alo sa metsikare

0: Ho mwenye kiti kino gaza, alo sa nkisi duku mfukani, mitikari.
1: Hello? Mitikari, mitikari, kani mambo, ate kwa ati
0: ya. Ebule ni mani kukela heini kakone?
1: Ya, kumbwa ni mangi, nyambendini.
0: Wacha ni nyambendini, tajimangi?
1: Ya,

0: na emisa uchange kasikwamukela ingisa hifone lako hoye hoye ingisa
1: liselile
0: ndiswidi hibulani mani
1: hifelo khumayi kusikela nkhumini lakagaza no antantemi walana
0: ngaze
1: vanyinga ni katatekanele ne 2 minutes
0: yotse
1: se ni nga rungula
0: dongola
1: ana ku ni rungula bava Zulu novela na bava Philippi novela kwala ka Xisano la va ta kule hinkwavo va nga ka Xisano ni rungula bava Sima wa nga ni baraka la Sandabaxi ni baraka Tsakani ni gamesa hi manaveni ku na bava Zakaria ximanavi ni tato wakwe mamani ya Delight kule manaveni ke se ni gamesa hi marameni ku na bava Armando Muhlati na Jota Muhlati na bava Yodi Muhlati Paula maramini a xivandzini la va ta rungula hinkwavo va maramini ni ku mitirho yinene vhiki a li hele swa swinene li nga hele maproblema chao chao
0: chao chao ha bonk ti hanyele ni kwade
2: a khano chai chai a hoeng tse tokomfokane hello sa
3: hello
2: hello he bulani mani Alo, hibulani mani? Tati Felix Berto himana do hika kona.
3: Ne kona ye ban.
2: Maya hai madungula tati.
3: Maya makoto ka was matanga kanya mbere na nuga na mbela. Ne was one kwa kati kai.
2: Ngota mata de Felix Berto habonga kuma dungula wasitana otela kuma tsamoni makateko. Nabonga
0: chikati dza 7:37 vengisokona mhunu vatau chodo chodo 86 93 86 399 ngisihevirelawe ifonera

0: Genjua wakutani mitu shokolatinyo ni norneja shaok. Chikati za sete ni 41 minutu ingisi. Chingati chikati mpela chakubu chifonela 86-93-86-399. Wasikota kuchihila wetela kambi kubanikana wawo ingisi akumo yani. Ingisi halosa.
1: Allah wajitilele.
0: Deshidi hibulani mani.
1: Wala wala na Luis Alberto Mboreni.
0: Uwe mana nguhai tata Luis?
1: Leno Chigubu.
0: Gaza.
1: Gaza.
0: Kwanja ni Chigubu?
1: Tata hati kiminini.
0: Tata kisa. Madungula maya hai?
1: Makundisa ni kachika masingi le. Akachipongo. Ndifungula mamanu wa mina la haya. Ndifungula wa makweni wa kamburini wose. Iba makazi kuloni totali amsambeki wa hina duruvuma au mapoto kalmama.
0: Abonga na hatu nkubudi hii fonele.
1: Kalmama.
0: Chao chao.
2: Akano chacha yang sirungu ya manaka 87-00-51-333. Ila vetele ka 87-00-51-333. Kwa hila kena madungu lawana katishaka nikavangana. Zasat 42 minutos de meio em sete. Ele vai ter com a rede que na madungu lá o ena. Kawas está no anhã, se sete, que amtimo agosto, quando ele me deu 2026. Amanhã na cordota Paulo Massango. E a mulher em sete, que é no gato. Em sete, como foca em alô, assá?
3: De sete.
2: De shiti hebula ni mani kukala haini kakona?
3: Emmanuel wangu kuhali kukwini.
2: Ena katati Emmanuel kocha ni kukwini?
3: Haa kutititi.
2: Tata kisama ya hai madungula?
3: Haito zama kupanyo mekoko. Kwa maga msikatu wangu linda manjani. Se ni makweto majuleta azari ya shukuku. Ama nika kumua chambinini. Nima kwetu wa sonto ne gororo amaregani ngadini nima kwetu wa sonto wase wa vila po solga na wadungu nawe ni sonto inene yuwa primer domingo manganyele abonga wa sentata nga nao dotore mitanda
2: nabonga tati kuku. Minova inene wasitlano watala nguma tomo ni makateku. Hei ya menakuwa di binduda ya tinyo mechano mipaya kuwadi ya ditza kisa wakamatsiku wa matako.
3: Karmampo.
2: Taa.

0: Toban kanne khna nengi si tseno inyambani hoya hoya hibula ni mani ngis. Engi soku moya ni halosa.
1: Eh baba wasang.
0: Hakumana.
1: Anti la kula ku moya professional je za radio ya tira ja. Imina ku tapeti. Eh ja ya ya sinali chikeleni.
0: Ah habonga.
1: Yeah yeah anti la ku moya technical baba nene mesh.
0: Ehe.
1: Yeah yeah yeah.
0: Ciao ciao.
1: Yeah.
2: Engisetukumfukani hello sami tikari dishit.
3: Ngikona belen.
2: Yabonga hibula ni mani.
3: Nabonga na kesa ni. Ukesa wenu ngani. Ngani ampela.
2: Ngikona na tatiditina. Ukukhela haini kapo.
3: Ngikona lombela. Ngikona shaba down the dark. Ngikongola. Agustin Jamelumbela, Nirongola Fidelfi Jamelumbela, Nirongola Mamanomina Persina Tovela, Ashkumbani Baru, Inquati Dingamu Tamina, Nirongola Tengresa in Beleza, Nirongola Quen, Mina Son Jamelumbela. Nirongola ni makwenomina Eugene Lumbela, 13 Febrer, Kanumam.
2: Ngutana tati hibungi li huma dungula, kukumaka tifiku tala huma thamuni makateko.
0: Nkama uya uchi tutu, ma nkama uya uchi kamana, chikati za seto orish ni 51 minutu, na kusinga kali na gemeta nangono kuwa wa kudungula masha kankutumisa mitumuyo ya radi Msambiki. Siti chisa inyembani kumwako ni Gaza. Londota mkone huu timinutu natiwa timene katilichi sala. Kwa hivyo uchi hifonela, uchi kumbulka, uchi kumbula kai kwa yuhi. Unshu wako kachikatichiwa nkutumisa mitumuyo ya radio Msambiki.
2: Netsore chipimo cha muno atimene tingawati hisalela ni half kwa heleketa madungu la wena ka wazi hlanu wa nyansi ka kutsangana ka sitishi sama putu Gaza kadi tambudia kasi inyambani ni Gaza
0: ngotona na ichi virela ingis enata ichi pangalatana mpela ngu change na dana Msrojani Mr. Arsene.
2: Hey, mingana kudoto kwa keno kaza huingse. Hello, singse tu kumfukani. Hello, difriti.
4: Kutelele, peso anu hameranda.
2: Nabonga, hebule ni mani?
4: Ule, shiteri mkwande si mbujuko mabungani.
2: Kwa nishi mbuzi mamana shiteri?
4: Papa?
2: Kwa nishi mbuzi?
4: Ah, kwati. Ngamta jira mchayanta.
2: Shosa lisela jira mama na shtiri.
4: Ashira mchayanta nyamka shayanta.
2: Inge shosa lisela.
4: Ashosa lisela, shosa lisela.
2: Maya kuni marungula mama na shtiri.
4: Masungula yako ya nyambani ka baba erne chimozinyi ma makwakwa na baba Thomas Valoi. Na baba Horace Roma na baba João da Mai ne vamanyani ko senior tanga kuna ho senior uya ne aka baba Carlos Mondani ka Segwana na Betinho la ka kamale selarua 11 na baba na baba baba la baba makwavu na makwavu le kashani leniya mkwavu na varungula na Maria Angelica mkwavu na varungula ni vakulu mko mabungani la vantu wako na varungula mkwavu vangani varadi mkwavu nyambani na Gaza kwa maputa mlu garanga na yeye na kurungula mama Miranda rungula suvanani kaya
2: Leswana mama na shitere shite cancer. Nengu nawe mina vela kuyela ka viko ta le mathomoni makateko.
4: Nkomo Philippe.
0: Nkama uhi tutumidi na kusinga kali na gemeta ndimaiwa ya kupatana sitichi swasa simbidi kasi chininga chikati cha kutani mahungulo kuchi dzase zorash kaizimwe ndimiranda
2: zoito ores
0: angu tona hechilamba to mahungulo
2: ola kutsumela msala
0: ngadi chishuva ku pangalatana vaingisi hapo.
2: Awana wala kuvala mati makhenu nyambani. Hello thanks to kumfukani. Alo di shit minute mwenza na ukunayo hibulani mani.
5: Awupeleni ukhuluma na Krimil Dukhumayo kusukela kokamsaba ashimbotsu kamalehise.
2: Njani kokamsaba baba Krimil du?
5: Ah la kokamsaba lipela khwatsa kuna yakubhiya.
2: Swatsekise minute mwenza na ngana na ko rungula tshaka.
5: Usungula nrungula Ernest Muzinyu kapande mjekeni mngani wa mina swinene na madala ngamula zuva na makwezani kona ko kamsava na baba Solomon Tivane ni vasati va yena mamani Zironka na Nwantsova kona kusuhani vanitwa khani mambu tronene Krimil Dukhuma ya fambile ko kamsava
2: tata 17:55 minutes Paulo.
0: Ngutona inkama u tutumidi utsudi chikati mpela chakove hechi hambana na hechi bonga kavose vanga dzumbani nathu kati tsikudi wada munhu wazihlanu ataku hina tau ya ni umbi nongono kwa tsenu nyambani kove ni Paul Masangu ni Miranda Mabunda icho mbato kati Paul Masangu ni Rufina Mundau
2: akhenu gaza Miranda Mabunda ni Frederico Mabunda ngamanga langolo kani nawe ka wazihlanu anyasi Paulo tata kuguma kadivikwa dela ngoma thamoni makateko mthumune ne
0: chao chao hatidivikita ko.

0: Muixeto wa kurantsa ka radio Mosambiki msa provincia la Gaza ko yozela ka bo hashilele muixeto tal sona ka Carlo na ita fambana rona kwa fika nsimbi ya man waiti in karwa dza no vhara jita kunika anlongolo kwa mahungu ya shifunza nkulu Gaza 19 na 20 minuto jita tani matimo ya siku 19 na 30 minuto jita manongo ku jornal da noite interessano na antena nacional in karwa 20 horas kwa fika 21 horas jita va bunanga 21 horas mahungu sano na antena nacional inzako ta kuma vuhaxi hi xiyimo xa xitiko xa dzonga hi ku yozela hi ntsako ngopfu swinene hi ku navela mathomo na makateko atikweni la Mosambiki hi le ka 19 horas
1: Radio Mosambiki Gaza
0: Loo nkari mwingiseti wakubahi kufikisela anlongolo kwa maungu ya shifunza nkulu Gaza mwingiseti dwinene.
2: Maungu ya shifunza nkulu Gaza. Nagonoko wa maungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
3: Lepelele pelarmina nyanto mbunu mkset, makolwa karegea katolika ma salisanil nyamuntla ni kardial don julu tuartulanga se katedral drupe laka nchanchai. Tlanu wa makumi wa wangwama binzu ni umungwe, walba kushpenza nkulu Gaza ila wangatawa wako bisa binzu la vona. Ni lepata kuna wa suyenda na kuna nerepinzi la kwa mbana mbana kankubu wata ufushabi singa tabolo lanzi wa shifunza nkulu mapotule titi nchwa kumakata maungu ya shifunza nkulu gasa nyamunta inga ka wazi tlanu risiku tlanu nambiri kama uri lembe makulu mambiri makumambiri tlanu dimwe amara kumbi amara budu ya ka vukandli se roshtini botela kwa bizu ludla vingiseti nane Ntanu wa makumi wa bangwa mabinzu ni kumi ringwe ni ngwa mabinzu mungwe. Hila wangatawa wakumbisa shifunza nkulu gaza kalitena na kuni binzu la tavu shabisi. Lunga tava rinanzi wa shifunza nkulu mapuzu. Alfred Mianga.
2: Kiti kumbisa eke kuvatita kumeka eka kukumbisa ati tomba ta shifunza nkulu Gaza. Eka ta ushavisi lili linga taboneka aka hirisiku la 31 ka agosto kia fika 6 ka setembro eka feira internasional. Kama pusu arkatla le amarakweli, iti kumpun li tlanza kami ntiri ya urimi. Kasi iti ngonyan, takuwa tulamisa ati tsomba ta masimu, nikuwa nakona kuwane kati kumpun li titi ngakari tlanza ta miguti, nambi mintiri ya kuwamba na mpana, li titi fumela kakuvati ya kumbisa shifunza nkulu Gaza, eka ushavisileli shimusha matiku ya misaba. Maungula mazili wa Radio Mosambiki, he munyikelu wa mahungu ka muntilu imelako machapo ni mitengo, shimusha shifunza. Nkulu Gaza na alikaria ashungeta leshaku kutala kati kompon adika dateka michumule se I entluweke hikola kakuba kutala katona ta kumeka kati linze ni kafshishanista hikola kati ndambile tuvoneka ekeka lembelele hikakalona ivailu mahumani lokalikaria wala wala kwa ukula Radio Mosambiki ashungeta leshaku leshiwa shulanzaka leshivangata shuteka kushintraka nguvale hikakayona ya Fire International di Maputo Fasin Ibenzo lele lena kani shinoniso nambihi shwa kubasisa ashona leshi benzo wakarana shifunza nkulu Gaza kambe shukuma au tlari latiko la Indonesia ivailu mahumani wa hlamsela
4: Pungo pungo pui ta kombesa kama chap leti nilwa katiko ponta tukulu ni tukumponi wa mauma benzo la wa asungu lako ta wala wa emprendidor la wa wali mashkwe nga kula wa kupunetiliwa hii wana kulo ziwa mwanya wana wakulu mtu kwenye kena Mosambiki pala waku wata pasu wana wata pune tulo ama maele ya suona shidu lesho shwa wata shkota shwa inaye kuwa shunza nkulu Gaza inyumilake ya kau TV wana kulo ziwa mwana wata kumakavala kusinia nena ya kota kwenye kela utiwile lingana loo kade shkota kushenla kase inifuti inikushuwa shwa ku akama binzula mwanya kusungula inga kumawa na kulo ziwa mwanya nila wangatai kota kwa esakete tela yu TV inti male shaku inga ya mashwe ni kufama mashikambe ni kushuwa shaku inga kumawa mwana mabinzo wa wakulu lawa wangata kumangata lanzati makungu lawa ingana wana kwa tamfumu waka Gaza akuwa wata ya puno kuku kusa tiku la ina lam. Nema kungu ya ma nyingi ngana wo, mena vila kuku inga kuma wa unyati male, kwa ku inga sangalo interesa na wana para kubata, ata ya kuna kwa mashwe niku ikutuka. Na wati kumpuni ni warimi ni wangwa mabindu, na wanga titasa kwa ifamba, hawa fambi, wati lungisili, kota ilesho interesa na kuna wo, wati hala wa lukosuka kama puto, walanzelela, lesho shunga waisa kama puto, wanga kuduli loko wange sisikwata kusikuma lesi chunga waisa kama putu ni chanoma siku na mambiri inga seti diesi kuwako ikumprira inkwasu lesi inga sala hainge sisikuka laifam takula umwani umwani asilanzelela akuwako akuma matirelako
2: Maritu ya ifailo mahumani munyikelo wa mahungu ka muntlo uyimela kota machapo ni mintengo hishimu sha shifunza nkulugasa lokalakaria bulavula hekola ka mintiro le nga karivelo la misa kuva vati kombisa kwats le akamaputsu Fire International de Maputo fasi a shifunzeni shale marakweni na mintiro le ingatave ilanziwa kusukela 31 ka agosto yafika 6 ka setembro lwe ataka
3: kale kamrangeli wa shwunzankulu gaza ale asanisa avrangeli la shwunzankulu le shim imbilu le ikululekeke kambe avula yene Carlos Matsinge
5: kale kamrangeli wa shwunzankulu gaza Margarida Mopanzeni Shong avula leswaku swilame ka yena kuva a Tristana ne murangeli muntswa wa mfumo wa shifundzankulu gaza Alfeu Nkuna lweyi a hlawuliweke hi bandla la Frelimo ka huvu hi ximo xa shifundzankulu Margarida Mopanzeni Nxonko a vula leswaku a tsika a xitshamo xa ufumi la shifundzankulu gaza lana a ehleketaka leswaku a endlela hinkwaswo leswi a nga sinseka ku va a swi endla khale ka murhangeli wa shifundzankulu gaza a vulavula wazini loyi a ka ncancayi ku gameni ka nhlengeletano ya vumbirhi ya handle ka nkama ya huvu assemblea provincial ka yona ku dokadokiweke ku tlhela ku gemiwa mayelano ni ku va ku xungametiwa a murhangeli muntshwa wa shifundzankulu gaza Alfeu Nkuna
6: Fiz o que foi possível fazer. Foram sonhos durante 6 anos e meio. Foram noites perdidas. Foram degressões em toda esta província para o contato permanente com a nossa população.
5: Maritu ya kale kamrangele wa shifundzankulu gaza Margarida Mopanzeni Nxonko loko a vulavula wazini lweyi ndzhaku ka loko a salisile ka vurhangeli la shifundzankulu Gaza loko atsike eku shuvakakwe kuva arangela a shifundzankulu Gaza kutsika loko akukomiseke ka huvu hi ximisa shifundzankulu Gaza
3: Murangeli wa kereke ya katolika avula leswaku va Cardinal Don Julio Duarte Langa hi loyi a landzeke a ntirho lowu a tivekiseleke ka wona tanihi mufundhisi tlhelo bishop wa kereke ya katolika Don Francisco Shimoy a tlhamisela kambe leswaku wa mintirho ya bishopo loyi a ri ku humuleni na lovaku diocese la ka ncayincayi hi loyi a tikombiseke tanihi n'wanuna loyi a nga ha tinyiketela ngopfungopfu ka ku va a yavela rito la Xikwembu Don Shimoy a vulele marito lawa wa zihlanu loyi na are a katedral ka ncayincayi na vulavula mayelana kuva ku landziwa a mphahlu wa kuva kuva ni ku salisana ni mufi Cardinal Don Julio Duarte Langa lweyi a lutsweke vutomi hi muvhulu ka maputsiko ra ka mavabyi Paulino Langa mukombisi wa ndyangu wa Don Julio a vula leswaku va Cardinal hi lweyi a veke wanuna lweyi a tinyiketelaka ndyangu ni ka kereke nakona lweyi a tsetsiyaku lava va landzela ku mitirho ya yena leswaku va yi landza hi ndlela ntiyiso makholo wa kereke ya katolika hi lava va vulaku leswaku va Cardinal nakona na ri bishop loyi a ri ku humuleni wa diocese la ka ncayincayi loyi a tinyiketeleke ngopfungopfu ka ku va a va tirhela Xikwembu hambe ku va pfunetela loyi a ta na a vilela kokolawo hi lava taku na va vulavula hi mitirho ya yena
7: Jose Monda i munhu loyi tirheleke a xitshungu xa Xikwembu axanisekile wa a phamela vana va Xikwembu emakhwatini ka mangwayo kulu laha a nga famba hi xithuthuthu xivoneka a le kule ni kaya distance ya ma 20 km 15 km a chovela ku va aza ya kuma xitshungu lexi xi yimeleke para ku veni va yamukela arito lo pfuxela ka yena ka xitshungu lomu ka kule ni madoropeni a nga lavi ku teka michumu leyi yi nyikeriwaka hikusa sempre hina hi ntolovelo ku loko fikeliwa hi mpfhumba ti kumeka xo karhi kambe ke a swakudya leswi swi faneleke ku dliwa hi vanhu loko a cuvuka xitshungu swa ku i xitshungu lexi nga hansi swinene hi vutomi a kombela varhangeri va kereke ku va va phakela swakudya leswi ingili para yena a teka hi ku yena a hlaya leswaku xitsongo mina ni na xuma xi vamakwerhu lava ni va endzeleke hi matshamelo ya vona va na nchumu se hikwalano a swi karhatela swinene ku va nga teka nchumu
8: Laurina Ngoveni tatana bixopo a hi fundisile a hi dyondzisile a leswi hi nga funda ka yehe ku lava swoswi swi nga mavokweni ya hina nyamuntlha hi swi haxa hi simama ni ku haxa a evhangeli leyi yena a nga hi nyika
3: ka mpatlho wa ku salisana ni mufi kardiyalo le tlhelo bixopo wa kereke la katolika diocese la kancenca ku ve ku kumeka ku tlula dzana ra makholwa nakona hi lava va salisaneke ni mufi Don Julio Langa malano ni ku va ku ta va mundzuku na a va a heleketa wa mutini wa mugama a santuwari Nossa Senhora de Lourdes xongweni dzanafora xina 10 minuti mingiseti ku nyika mongo wa xifundzankulugatsa kusukela nhlatu kwa doroba la kancenca hi xifundzankulugatsa xi ta tshuka xi dumeliwa hi xihala El Nino kokolawo munti u kumbe murhangeri wa munti u vonelaku a matirhelo ya mfumo wa xifundzankulugasa a tsatsiya varimi leswaku va va va phalalisa ta vurimi tanihi ndlela ku ti vhikela karhi lexi matsenyi
5: murhangeri wa huvu hi xiyimo xa xifundzankulugasa xize tshambe a tsatsiya varimi ku va va khinyela ni bindzu la timbewu to sikisela aka amumu ku va ku vhikeliwa a matshamelo yo tsondzoma ekola ka xihala lexi xi nga tshukaka xi xanisa xifundzankulugaza ngopfu n'walungu wa ndhawu leyi xi chuwaka fenomeno El Niño Zetamp a vula leswaku hikola ka mibyalu ya ku sikisela ka mumu kumbe xihala a varimi swi ta koteka ku va va bindzula hambiloko ku ni xihala lexi ngopfu ku tolovelaka ku va kuni kukala ka timpfula ka tiweti leti ti landzelaka murhangeri wa huvu asembleya provinciale a tshike a ntsatsi lowu kumbe xileleto lexi wa zini lweyi a ka ncenca hi ku gameni ka nhlengeletani ya vumbirhi ya handle ka nkama lana ku nga xingometiwa a murhangeri muntshwa wa xifundzankulugaza Alfeu Kuna hi ku siva Margarida Mapanzeni Shong lweyi a nga kombela a ku tsika a ku fuma
9: maior sensibilização à população para se prevenir do fenômeno climático El Niño cuja probabilidade de ocorrência durante a próxima época chuvosa 2026-2027 tem vindo a ser divulgada por instituições meteorológicas devendo promover práticas agrícolas resilientes às mudanças climáticas.
5: Marito ya murhangeri wa huvu asembla provincial ka Gaza Zetamp loko a xungameta a swisindziso swa ku va ku ni uvhikele la xihala lexi xi nga tshukaka xi xanisa ngopfu a n'walungu wa xifundza nkulu Gaza tani hi van'wamimoya a mhaka leya xihala yi ta tshuka yi endla ku va ku na dyandza likulu swinene na ku xungometiwa ngopfu a swifundzeni swa n'walungu wa xifundzankulu Gaza
3: mahungu ya ta mintlangu ya ku tiyisa miri ma ta khuva ka tegemeta mahungu ya xifundzankulu Gaza nyamuntlha lana Nikola Mukhavela ta ku ni mahungu kumele na ku ni ku tilamisela eka vadyondzi lava nga ta va va khumeka eka mintlangu ya ku tiyisa miri hi swikolwa
10: na ku chotanyana masiku ku veni ku yumbiwa antla wo gamu lowu nga ta ku va kongoma hi nyembani vatlangi hi lava va ti hitaka ngopfu swinene ku veni va kumeka ka ntla wo gamu lowu nga ta va kongoma hi nyembani vabeli lava hi lava va ka karhi va lulama hi laha ku lavekaka kona ka mintirho ya lana ka ni volleyball vona va vula leswaku va endla ku hinkwaswo leswi va byeliwaka hi vatlhawukanyisi ku veni va ta kota ku kumeka ka ntla wo gamu lowu nga ta va kongoma hi nyembani van'wana va hlamusela leswaku nambi loko vanga umbi ka ntlawa lowu gamu u nga ta va u kongoma inyambani. Xa risima hi ku veni vaumbili ungane ni vunakulobye ka lava va nga ha kumeka swin'we eka ku lunghisela mitlangu leyi.
11: Swano xitina Gerson Mushango xina lava ku hi trainer ra bay ta kota ku aganya leya uko a nyambani.
10: U ni tshemba swa kota kumeka ka selesa final?
11: Ni ni tshemba swa kota kumeka ka selesa final na ti xforsara pra ta kota ku kumeka ka selesa.
12: Yani ko santin xixa. Ma train ya la ni mahamba bay va coach va hina va hi trainer sa bay avana leswa ku ma hi tiva hi dlondzenta. Lexi xi nyimelaka ku hi hayi nyambani hayi aganya. Nyimela ku aganya nyambani.
10: Wa tshemba swa ku ta famba nyambani?
12: Na tshemba.
10: U tirha kahle swa ku ta famba?
12: Ni tirha kahle. Wisdom Augusto Orlando Henriques. Ma train ma famba kahle. Nyimela ku aganya.
10: Wa tshemba swa ku ta famba nyambani?
12: Ni ni tshembe swo na swole.
10: Okay, u sino endla ku ta kota ku kumeka ka semi final la ku nyambani.
12: I ku ni ti forsa rantsi.
10: Ndara. Forsa.
13: Jeron Muzulmera Obsession. Ma train ma famba kahle ku famba siku n'wana siku. Na tshembo swa ndamaka parla selesa final ku zina ti xiforsara pranta vanhu leko.
10: A hi le karhi hi longoloka ni marito ya vatlangi va nga vangaki va volleyball loko va le karhi va vulavula hi ku xuva ka vona ka ku kumeka ka mpikizano wa ta bola la volleyball a ku veni va kongoma inyambani 2026 ka mitlangu tisa miri ximu xa xikola. Tiva nakona mitsito wu rhandzeka leswaku aka mitlangu leyi ya volleyball kumeka a 45 wa vabeli ni vambiri eka vona ku ta va ku susiwa ntsena a 12 a ku veni va kongoma a inyambani.
3: Hi mahungu ya ta mitlangu ku tisa miri ke matshamongo ya xifundzankulukazi wa Zetlhandlo wa nyamuntlha ma kumeke vukulu lava na kulori kambe ma kumile vukhandliyisela amarabutu ya ni bindzu lowu dlavela Rushton Botela Bengisetinene ka mintirho yi landzelaku.
14: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundza nkulu Gaza, nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
0: Eleka 19 horas de tlatekela 16 minutos, xave mahungu mangiselwa ku rantsaka hi ku fikiseleke emisoro provincial ya Gaza, ilava kuva hakunene hi itlangela loko mahungu matava makufikelele etindlela tinene etavuing site kasike enkari wa 19:30 minutos eta kongoma antena national kuva eta kufikisela nongonoko journal da noite loko lombakar sekula nyamuntla set ka agosto ka 2026 ele ka siku la vuntlhanu kasi kunene pala a viki la tantiro kutala ka tindhawu kumbe ka mintirho ya ku hambana hambana.
15: Matiyo Basa i vutomi linene tivonele ndzhaku ka tindhambi phuza ntsena mati lama vilisiweke kumbexana lawa ma lulamiseliweke hi kloro ni swin'wana leswi lulamiselaka a mati.
16: Chela mati ka xigwa lexi baseke nakona u tlhela u mambonya. Tivhikeli ka mavabyi ya ku vuyelela ni kolera.
17: Xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku vonaka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku vonaka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku omisa. Ku omisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu masanjena na mapayi. Hambi swilitano xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku omisa ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, minhwambu, mapila, na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta wufuwi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuwo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
18: Olela, afinal de contas, como é que estás sempre com todas as redes? Toda hora!
19: A cena nice está já na Vodacom. É que podes curtir tuas cenas à vontade, porque a rede funciona como deve ser. E a cena ainda mais nice é teres um pacote que te permite estar online em tudo. Vejo um meme no Insta, faz screenshot, mandas para o teu bro no WhatsApp sem stress. Checas um vídeo no TikTok, faz screen record, postas no status e todo mundo está a rachar contigo.
18: Maninho.
19: E estás sempre atualizado com as notícias do Facebook e do Twitter. Mas,
18: ainda não me disseste como, pai.
19: Bro.
18: Como?
19: Eu estou a curtir WFTTI da Vodacom.
18: A sério?
19: Maninho, para ativares é simples. Digita asterisco 111 cardinal, opção 5, internet, depois opção 1, WFTTI, e fica on!
18: Não é fácil. Deixa eu fazer agora mesmo.
0: Mwingiseti nkarhi wa ku va hi ku fikisela nongonoko matimu ya siku. Vuyingiseti byinene.
20: Matimu ya siku.
0: Sete ka agosto kalembe la 1998 akudumeliwa tindhawu ta ku kombisa n'walungu ka America eka matiku Nairobi tikweni la Kenya ni Dar es Salaam tikweni la Tanzania. Vachaviseli lava vadumeleke hi vito la Vusurumani va tirhisi mimovha yi nga ri yin'we ya swibulukwa yi nga susa vutomi eka madzana ka ku tlula madzana mambiri ya vanhu le Nairobi laha nakona ku vavisiweke muni wa magidi le Dar es Salaam atikweni la Tanzania xibulukwa xi suse vutomi 10 wa vanhu na wun'we na ku tlula 5 wa makume na mambiri va vavisiwi.

Kama tiku mangwani, 7 ka agosto kalembela 1944, Pablo Picasso ilwe ye apendeke xifaniso xichiweke u tomateiro, ntiro wa upendi ungave ni nduma swinene misaveni hinkwayo.

Hile ka vinto ra jitlatekela 15 minuto jilongo lokani vunanga mixete wa kurandze ka ikumele mpatsano wa Tabazile na Mr. Bao loko ba ku akufa ikuyetlela xitano ke londzovota leswo swikumaka londzovota leswo hlanganaka na swona wa hali ka yo misava leyi hikusa a loko se i ta chaya ku nga ti va kona a ndhawu ku nga ti va kona a mukhantlho wa ku va u kuma ku londzovota xitano ke u nga yimeli ku va u dyeliwa munhu u nga yimeli ku va swi vevuka hikusa swi nga ta za hi ku vevuka swi ta va swi karhatla swi ta va akunene swi tsondzoma kambe ke wena leswi u swi kotaka a ku va u swi endla ka risiku lelo swi u endli hikusa a nkarhi wa ku va u ri kona laha misaveni wu ta tshuka wu le wutsongo ngopfu swinene londzovota nakona a ku rhandza wa ri kwenu muyingiseti wa ku rhandzeka hikusa a ka misava leyi loko hi ta suka hi ta tshuka hi nga ha wu kumi mukhandla ku va hi rhandza wa ri kwenu tata misisa ya mahlweni ni vunanga ka nkarhi lowu muyingiseti wa ku rhandzeka hi ta kuma mpatsano kambe wa xiketo na anita loko va ku huma ka vona

que ser campeão, como le Mista Cuca na Elton David, que se loco hakunene bakuye loco la kuteka loco lava kulula msela njangu shulava kunene ni matimba shulava uli campeão ele ka 20 horas de atletica la 29 minutos tamtsitsa mo itseta ko rantsa ka yanga la sela bonanga jo kwamba na hambana usiku le jo wa vontlhano e kongo makansimbi ya 21 hora jinkari nga ta tlhavinya ta michini ka antena national na ita ku fikisela mahungu ya vusiku a tsheva leswa ku a nkarhi lowu mo itseta wa ko rantsa ka vanwani va kona se vanga le njangweni ndzawo ka ku va va gemetile a viki la vona la tantiri va kona lava hakunele nkarhi lowu va kongoma ka minjangwini va le kitindleleni van'wani va le ka mimovha ya ntleketlo van'wani va le ka mimovha ya vona hi voche a hi navela ku ya mahlweni hi ku tsatsiya leswaku swi na lisima ku va hi xixima kumbe hi tivukisisa khwatsi ta mafambela laha xitaratwini hi tiva ku nyiselana hi tiva ku nyikela a mukhandlo ka un'wana wa rikwerhu leswi nga kweleni ka vhiki a wu mehameha likulu ngopfu swinene laha xitaratwini kun'wana u kuma swaku mimovha leyi hi taleke kambe yin'wani kumbe van'wani va chayela va lavi ku tiva ku nyisela munghano na va swi nga swi koti ku va hakunene va xixima tindlela ta ku landza ta vuchayeli a hi tsatsiya leswaku swi na litshima ku va u xixima ka sota kota a ku fika lomu yaka kona hi tindlela tinene.

0: ta ku mbwambwamela lomu matini ti tolovelaku aku maheka ngopfungopfu lomu ka miganga ya upepemeli. A hunguleki ginyikilwi ka mitirho ya hina hi munyiki wa mahungu aka muti wa vabomberi hi xinyimu xa provhinsiya ya Inyambani, Edida Zandamela. Edida Zandamela ali ku tlharihisa loku ku maheka ngopfungopfu hikwalaho ka ku na ku tshinelela mikama ya ku hisa laha vanhu vanyingi va tolovelaku aku ya lomu ka mandhawu ya upepemeli patsikambe ni ku lava ku nghena lomu matini va hlambeta.
1: Ku ni programa yi yimahekaku ka sesapi ya Proteção de Banhista. Proteção de Banhista yimahiwa nkama nkama muka mapraya nguma ekipa wa manga ya veketelwa mapraya ku vathu va va wonelela xitshunguchiya xilavaku ku ya apraya basinzi ku bela matini. Ku ni palestra yo karhi yimahiwaku ka vathu va va turista para ku va xibela va xitidziva ku khona va mahisaku cani ku va simanani ni timhangu mu mapraya didimi hi nga problema hi ku hi nga hotsini hi kumba tidziva ku bobota chingiza ni yule a tidzivaku ku bobota chingiza nghena mahaku interpreting ku chingiza kati ya titilavekaku para ku va chihanya ka tona.
0: Munyiki wa mahungu aka muti wa vabomberi hi xinyimu xa provhinsiya ya Inyambani, Edida Zandamela. Mahungu ya Radio Mosambiki switichi zva Inyambani ka gazani ka Maputsu aka usikulegi ganyamuntlha. Akata n'wamangulu wa provhinsi ya ka Maputsu a hlohlotela vamamani leswaku nga va ya n'wisa a vanana a mafi ya vele kala loko swi ku tlhanu yin'we tihweti ta ku tswaliwa. Veronica Sidumu.
2: Lana xifundzankulu Maputu yi komba ku yantswa mhaka ya ku pfumaleka ka madyela manene ka vatsongwana va xifundzankulu lexi. Murhangeli wa xiyenge xa ta vudaya xifundzankulu Maputu a vula leswaku hambileswi ka ha vonekaka timhaka ti nga letingana xifundzeni xa Bowani, xiyenge lexi xi karhi xi landza mintirho ya ku hambanahambana enkongometeni na ku va ku cinciwa matshamela lawa. Ka mintirho yi landziwaka ku patsiwa ni ya ku tsatsiya xitshungu ka swibedhlela swa ku hambanahambana a ku va xi landza tindlela ta madyela manene. Daniel Chemani a vule marito lawa wa ntlhanu lweyi ka matsolo ndzeni ka vhiki la ku tsatsiya vamamana a ku va ya n'wisa matsongwana hi mafi ya mavele ntsena ndzeni ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ta ku velekiwa.
3: Estamos numa situação controlada, ainda queremos introduzir estratégias de provisão de micronutrientes. Já começamos agora em Maracuene e Manhissa, mas esperamos expandir para toda a província, que é para alcançarmos melhores resultados.
2: Ndzeni ka vhiki la ku tsatsiya vamamana a ku va ya n'wisa vatsongwana hi mafi ntsena nkosikazi ya murhangeli wa xifundzankulu Maputu Olinda Tool hi wa ntlhanu lweyi a nyikele swiambalo ni swilo swa ku hambanahambana ka ntlhanu wa swihlangi swa ku sungula swi velekiweke a xibedhlela xa Matola un. Nkameni wa kona Olinda Tool a tsatsiye vamamana a ku va handle ka ku yan'wisa vatsongwana va vona hi mafi ntsena hi xipimo xa ntlhanu wa tin'hweti na yin'we va landza swileleto swa vadokodela enkongometweni na ku va va vekisa mahanyela ni makulela manene ya vatsongwana.
4: Vulate maternity vitamina te primer late akele ke sa imeya marelado akele late ke te todas vitaminas ke vai proteger a bebe das diarreias das doenças.
2: Nkameni wa kona Radio Mosambiki a buleli vamamana va nga livangani ka vona va yamukeleke mainxoval lava kombeke ku tsaka va va vula leswaku va ta landza hi ku hetiseka a swileleto va swi yamukeleke ka nkosikazi wa murhangeli wa xifundzankulu Maputu.
5: Kinita Arawijili ku nyoxa soka leswa ka yencela swona ni ku ya hi vuxela.
2: A swileleto leswa nga mi nyika hi tlhelo la ku ya n'wisa n'wana mi swi khomile?
5: Hi swi khomile hi ta ta hi swaleswo.
2: A te yi?
5: A te prahima misabe vana.
6: Lina Antonio Makone, primera vaccina da criança.
2: A ka liendzo leli li endliweke lani hinkwaswo swi vanga mi byela swona hi ncwini leswi nga khoma swona.
6: Hi swa ku i pra i nyan'wisa n'wana ku ni leti materino a te sejmesi.
2: Loko kalta sejmesi?
6: Já pode juntar com outras coisas, tipo o suminho ou papinha.
2: Vamamana va ku hambanahambana wa ntlhanu lweyi va yamukeleke swihiwa ka nkosikazi wa murhangeli wa xifundzankulu Maputo Olinda Tool ndzeni ka liendzo a li endleke a xibedhlela xa Matola un mintiri ikumeka akanzene ka viki la kutsatsa mamana hakwa yamwisa vatsongwana hi mafinsena hi mpfuka wa ndlani wa tiweti na yinwe ta kuvelekiwa
0: ibongile virawana ka sidomu amrangeli wa hubyana ya kuboha minawu kutani ku onelela hi mitirho ya mfumo ku nga assembleya provincial aka gaza hi yena a hlohlotelaku a varimi leswaku nga va byala timbewu leti ti sihalalaku aka tihala kasi swa swi kota ku tlhelisela ndzhaku xikarato xa ndlala hikwalaha ka tihala leti ku halakanyiwaku leswaku ti ta va ti xanisa ngopfu aka provhinsi ya liyani Carlos Matsinyi
7: murangeli wa huvo hi xiyimo xa xifundzankulu gaza xize tshambe a tsatsiya varimi ku va va khinyela ni bindzu la timbewu to sikisela aka amumu ku va ku vhikeliwa a matshamelo yo tsondzoma hikola ka xihala lexi xi nga tshukaka xi xanisa xifundzankulu gaza ngopfu n'walungu wa ndhawu leyi xi chuwaka fenomeno El Niño Jose Tamp a vula leswaku hikola ka mibyalo ya ku sikisela ka mumu kumbe xihala a varimi swi ta koteka ku va va bindzula hambiloko ku ni xihala lexi ngopfu ku tolovelaka ku va ku ni ku kala ka timpfula ka tiweti leti ti landzelaka murangeli wa huvo assemblea provinciale a tsike a ntsatsi lowu kumbe xileleto lexi wa zini lweyi a ka ncenca hi ku gameni ka nhlengeletani ya vumbirhi ya handle ka nkama lana ku nga xingometiwa a murhangeli muntshwa wa xifundzankulu gaza Alfeu Kuna hi ku siva Margarida Mapanzeni Shong lweyi a nga kombela a ku tsika a ku fuma
8: maior sensibilização à população para se prevenir do fenômeno climático El Niño, cuja probabilidade de ocorrência durante a próxima época chuvosa 2026-2027 tem vindo a ser divulgada por instituições meteorológicas, devendo promover práticas agrícolas resilientes às mudanças climáticas.
7: Marito ya amrangele wa huvo assembleia provincial ka Gaza Zetsamp loko a shungameta a swi sindziso swa ku va ku ni vhikele la xihala lexi xi nga tshukaka xi xanisa ngopfu a n'walungu wa xifundzankulu gaza tanihi hi van'wamimoya a mhaka leya xihala i ta tshuka yi endla ku va ku na dyandza rikulu swinene na ku xungometiwa ngopfu a swifundzeni swa n'walungu wa xifundzankulu gaza
0: kasi kona ka gaza kha ku hamba ka yena kulori Carlos Matsinyi se ka tiveka murhangeli muntshwa wa provhinsia wa ku valeta Margarida Mapanzeni
7: khale ka murhangeli wa xifundzankulu gaza Margarida Mapanzeni Shong a vula leswaku swi lulame ka yena ku va a tirhisana ni murhangeli muntshwa wa mfumo wa xifundzankulu gaza Alfeu Nkuna lweyi a hlawuliweke hi bandla la Frelimo ka huvo hi xiyimo xa xifundzankulu Margarida Mapanzeni Nxong a vula leswaku a tsika a xitshamo xa wufumi la xifundzankulu gaza lana a ehleketaka leswaku a endlela hinkwaswo leswi a nga sindziseka ku va a swi endla khale ka murhangeli wa xifundzankulu gaza a vulavula wa zini lweyi a ka ncancayi ku gameni ka nhlengeletano ya vumbirhi ya handle ka nkama ya huvo assembleya provincial ka yona ku dokadokiweke ku tlhela ku gemiwa mayelano ni ku va ku xungametiwa a murhangeli muntshwa wa xifundzankulu gaza Alfeu Nkuna
9: Fiz o que foi possível fazer. Foram sonhos durante 6 anos e meio. Foram noites perdidas. Foram degressões em toda esta província para o contacto permanente com a nossa população.
7: Marito ya khale ka murhangeli wa xifundzankulu gaza Margarida Mapanzeni Nxong loko a vulavula wa zini lweyi ndzhaku ka loko a salisile ka vurhangeli la xifundzankulu gaza loko a tsike hi ku xuva kakwe ku va a rhangela a xifundzankulu gaza ku tsika loku a ku kombiseke ka huvo hi xiyimo xa xifundzankulu gaza
0: bongile Carlos Loma wa provinsi ya Nyambane amkumbisi wa mfumo wa Ntsinza Arsene Masingi. Hiya na tirela ya kuka Masingi. Loma wa ngachangana niti hosi ta miganga ya kutsalangana. Kwata kwamba ka Armindo Vilankulu.
10: Amkumbisi wa mfumo Ntsinza loma kwa provinsi ya Nyambane Arsene Masingi. Hiya na awazi kwenye loyi. Anga kumekase na ama hili banja. Nivarangili wa miganga ya paila galenu aka Masingi. Atsimatsima ya mtlangano ngave uonekela no kamasingi hela ka kuve ku bohelola tinyingi ka skweta mpheta swikarata swikuma ku sina swonekela hi ntamu lomu migangeni swikarata swo ku yelana ni ku yiviwa ka mimova au khinyavizi upfinyi hambi ni mhaka leyi wonekaku ya uyivi ka mimova au lolo kambe ni ku sola hi mhaka leyi yi wonekaku ya ku a vapa hi ukarhi va tika vanhu vabye va va gigirita lomu makatini a tanga na yi nga woni yena a kumekisi na swa ku leswo a kumekisi na swi tlhelisela ndzhaku a wu kule ka vanhanyana a varhangeli va miganga va nga kumekisi na va hi kona ka banje leyo hi vona va nga kumekisi na va swa ku vona va ta tirha xikan'we ni mfumo ka sikumbeta a swikarhato swinyingi swi kumekisi na swonekela lomu ka miganga
11: lana igrejas por favor sensibilizem as nossas comunidades para não pautarem por essas práticas. O mesmo nas comunidades, autoridades comunitárias, é preciso conversar com a população para não pautar por esse comportamento.
12: Ala do Kombela, da Rangel Vama Banda, da Rangel Vama Banda, da Rangel Vama Banda, kula ulwa nguvu maka leyi ya nguvu kungana ukhinya vezi lomundzeri ka miganga hambi lomundzeri ka miganga.
11: Temos a questão das uniões prematuras, que todos nós sabemos muito bem, o nosso governo está empenhado a prevenir e combater essa prática.
12: Kune maka leyi ya kuvana na vatekana va nga hina tanga a mfumo wona wala hi tindlela choice kasi kuva mhaka leyi hi tlhelela ndzhaku.
11: Mas nós os pais é que entregamos as nossas filhas.
12: Kutani avararo hi vona va nyikelaku a vana vatshi.
11: É preciso incutir na mente dos nossos cidadãos que essa prática é errada.
12: Ku laveka leswaku va hi byela a vahetiko leswaku va a mhaka leyi a yi tshamisekanga.
11: Nós estamos a prejudicar o futuro das nossas filhas.
12: Ho veka a xikarhati ka umandzhiku gavanana.
11: É preciso trabalhar para que essas práticas não aconteçam. Os criminosos que nós temos não são importados em nenhuma outra província. Então vamos trabalhar com nós.
10: Arsena Masinga kusika kuve amabanja ni varhangeli va miganga ekumikile kambe na yendzela xipitali xa Hombe Chalen ka Masingi a muti un'wanyani wa uthwazisi ka swigondzani swa tawudawu kutani Institute de Sciences de Saudi a tlhela kambe a yendzela mutlhangano mun'we wu lumbaku a vavasati umhaka wu amitiri nyingi eta wubindzuli.
0: Aka mihlakano ya ku tlanyata miri ka simama ku lunghiselwa maphikizana ya mihlakano ya ku tlanyata miri lomu swikoleni leswi lomu provinsiya ya Nyambane. Avelino Antonio.
7: Amikawa ya provinsiya ya Nyambane yi na ni makunu kalendariu ya mihlakano ya ku tilunghisela a ku ya ka mapalisana lawa hi kuma loko mulunghiso lowu hi swikati bya ma14 a tindlela to atleti kongoma aka livala ya disportivo lomu Nyambane laha ku nga ni mihlakano ya handball hi rambuga xisati a tlhela wa handball wa provinsiya ya Nyambane wu ta ve wu kambana mitamu ni selesanu ya lava Hombe va lomu ka provinsi ya Nyambane hi ma14 kasi hi ma16 ndzhaku ka nhlekani lowu hi kwala ka handball hi rambuka xinuna a ntlawa wa provinsiya lowu tilongisela ku ya ka majogo swikolari wu ta bela ni ntlawa wu ta ku hi Inyarimi a siku ga 12 ka agosto ya loyi hi nga ka yena hi ma15 ku yiwa a ka livala ya Institute de Sciences de Saudi laha ku tanga beliwa a basketball hi rambuka xinuna a ntlawa wa majogo swikolari wu ta bela na Black Wars kasi hi rambuka xisati a ntlawa wa basketball
13: bola wa majogos escolares utabela ni baba sati lava va belile ku bola tolwa masiku lomodropeniga inyambani eka majuvani esiku 13 ka agosto ya luhinga ka yena ma 14 horas vata ve va chukuma lava va majuvani va kombekisa ku a seleção ya provincia inyambani a pista 7 de setembro kasi siku galega game kutani 13 ka agosto kuiwa alivaleni ya machichi na kona le kutangabeliwa bola amiklawa ya majogo escolares na itikamba ni imwani mikawa ya lumuka provincia inyambani amakungu kulavetela a rihiwa ja ouro ka mihlekano leyi tanga sangula hi siku 29 ka agosto leyi nga ka yena kala 6 ka setembro hina radio mosambique aku fambeni ka vhiki leyi hi yili lomu avabeli lava va nga hlawuliwa ka madistrit ku ta va ta sima ku ti lunghisela leno doropeni tsindze ka provincia va hanyisaku kona leyo hi ve hi bula ni vabeli va nga nana lava va kumbekisaku a mitlawa ya volleyball handball ni jogos tradicionais na sanguleku hi subelka nwana ta khwekanya solo na bela a volleyball
14: aveti kavene emela subelka ni sangule ano passado e abril
13: himananga kuvitana ku ya bela volleyball
14: em professor Mutaka coach Aram
13: se kuna ni football kuna ni basketball kuna ni atletismo we alanga volleyball hi kuyi
14: emaka kunzi tsakela
13: hinga hi khamusela mahanyela ya n'wina laha mi tshamaku kona leniyani mutrenera ku kona lo gichile mumahi
14: hi vhuka hi ya hahlamba hi ya hamatabixari
13: mukayini ka matabixa
14: inwa xa hi gapound a jezini manteka a jezini jambu
13: mukuma mumahi axikoleni
14: hi ya xikoleni depois hi uya hi ta lumosara hi tshamanyana hi ya ka matreni
13: loko mo chikela matreni mumahayi
14: hi ya lungara hi bulanyana depois hi ya ha inserseri hi ya ha kulakula depois hi maha maserviso hi maha ajoko ya kontra hina ya ku hi wona ku swa famba ke
15: leyira mabeni manwela
13: u ni malembe mangani
15: 16
13: u bela handball u sangulisile ku yini ku bela handball hi manga ku vitana ku ya bela handball
15: mugondzisa nga ta ta ndzi langa ka Edwardson Fees rhandza va wo be handball
13: se leswi va ku langile a ku ve u ta leni provincia u ta trainara para u ya national no kombekisa provincia ya nyambana u titizwa ku yini hi ku ve u langile ku ve u kombekisa provincia ya nyambana ka national
15: ndzi titizwa be
13: hi swona u sangulile ve muni ku bela chuva
15: hi 2023
13: hi mani a nga ku vitana bari wa bejo
15: hi kosi Julian a nga hi vitana nga hi kumba exikolweni na hi bela depois a hi vitana ku loko 2024 na ni ndiva nasela ya jogos escolares na hi vela ku bejo depois fomba nyambana na hi bela goma ndzisela hi terceiro lugar
13: a Nampula se a lembeleki hi kombela oro u ta hi nyika magezu ya wider mubeli wa provincia ya inyambani wa chuva ni muravarava loyi a kumeka ku lomudoropeni ka inyambani na tilunghisela ku ya ka majogos escolares
0: aka gaza ku ta vhuliwa mulunghiso ya loyi maphikizana ya ku khavela ka chikhumba cha ku tihungasela Nikolao Mukhavela
16: ku fika ka ntlhanu wa makume ni ntlhanu ni mambirhi wa mintlawa hi leyi nga ta kumeka ka mphikizano wa bolo hi xiyimo xa doropa la ka ncencayi mintirho leyi nga ta va yi pfuliwa mugqivela lweyi lana ku vuliwaka leswaku mintlangu leyi ta va yi sivamisa ni ku ve yi pfuxetela aka leti yelanaka ni ku tipfuxa ndzhaku ku ve ni a xidoropa la ka ncencayi li kuma ni ni tindhambi muvonelelo wa mintlangu leyi hi xiyimo xa doropa la ka ncencayi Musa Neves a hlamusela leswaku ku endla ka mintlangu leyi swi kombisa ku tihita ni ku patsana ka vantshwa matshan'wini ya ku veni va hahlukisana vantshwa eka leswi swa ku biha tanihi Musa Neves a vula leswaku a nhlamuli kumekeke emigangeni ive ya lisima ngopfu swinene hi ku cuka nhlayo ya mintlawa leyi kumekaka eka mphikizano lowu wa ta bola. A ku veni ku lulamiseriwa mintlangu leyi, Musa Neve xa hlamusela leswaku ku pfuxeteriwile mintlangu yi nga leyi ngaki na bi tindhawu leti ti khaveliwaka ka tona bola leti ti kumekaka ti hlaseriwa hi tindhambi.
17: Lembe leri hi ni 57 wa tiekipa swa ntsandza ku khuluma hi xichangana tinomboro maxi za hlamusela taku 45 eva vanuna e 12 eva vasati va nga dividiriwa hi maposto ya vona ni maseri.
16: Marito ya Musa Neves inga mvoneleli wa ta bola hi xiyimo xa doropa la Kancencai loko a ri karhi a tlhamusela hi ku pfuliwa ka mintlangu leyi hi xiyenge xa 2026 mintirho leyi nga ta va yi pfuliwa hi mugqivela lweyi.
0: Muyingiseto wa ku rhandzeka hi gemeta kwalaha mahungu ya provhinsiya ya Nyambani ka Gaza ni ka Maputsu. Mahungu ma nga tsaliwa ma tlhe ma gondziwa hi mina Idras Yumakondela, kasi Luis Batista a vika vusasiseli ka michini. Hi mixivela wu yingiseti gnani ka leyi landzelaka mitirho ya Radio Mosambiki.

0: Mwenyekiti, atikwe ni nkwala Msambiki, eleka 22 horas.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Mentiro ya Radio Mosambique mso provincial ya Gaza ya mahlweni mwenyekiseti wa kurantseka ye ko pangalata ka vusiku lebyi bya namuntlha vusiku bya wa vuntlhanu hi vulavula hi 7 ka agosto ka 2026 wa vuntlhanu loyi kunene a kombisaka ku hela ka vhiki xitano ke hi navela leswaku a vhiki la wona li nga va ri fambile hi tindlela tinene hi navela leswaku kunene u nga londzovota khwatsi ku hela loko ka vhiki u nga londzovota khwatsi wa vuntlhanu loyi u londzovota khwatsi vusiku lebyi bya namuntlha na u kunguhata leswaku kunene a ri siku la mundzuku kumbe mugqivela lowu na sonto u famba a tindlela kumbe makungu ya wena ma famba hi laha u xuvaka ha kona.

0: Alô?
1: Kunene mbilo un'wana na vun'wana a nga yi dzuka loko xikwembu xo lava ku va kunene kumbe xo camula ku xi kombisa a mbilu ya un'wana na vun'wana kambe ta ku yinike mu yingiseto wa ku rhandzeka hi leti timbilu xikwembu xi hi nyikeke e tona.

0: va miganga a va rhangeli va miganga ka masingi va siyile magezi manyingi ku kiyeleka ka mati magezi maamukelela yo kala ma nga hi wona yo tsakisa lomu hi swipitali swi khalu swi siyiweku hi varhangeli va miganga aka masingi
1: a vito ndzi hlamula hi vito Garmando Manuel wa ka Xivambu ku rhanga leswi ku nyika ku bonga hi ku endzeriwa hi vhisisekretari ya Indhetile hi wa kombela leswaku leswi swi ya pele ku pasawu ya xitshungu hi falta ya mati ni marhuwa hi wa kombela leswaku mfumo wa hina hi vhunana ku landza xitshungu xa hina ku ri ka xitshungu xa hina ha tsawukana naxo hi mapurumesa yo kala ma nga landzeleriwi ngopfungopfu laha ka mati ni mavhiya dya sesi ma nga marhuwa ndzi rhulana ndzi tiyisele ku lemukapo vhuwadi ya mina ku na ni furi ya yi nga a 15 yani na yi valerile na hi mahale vantamento ntirini na mamani termina mahale vantamento ya swigwega swa ku onheka ndzi ma hetela male vantamento a xin'we basi e 2025 ku tiniku a brigada ya partido yi ta yi ta reyonire ni xitshungu yi thembisa leswaku xa vata va laha ndleleni va la ku ta mahafuna ku boxiwa ni rhuwa xitshungu xi tshama ni xipera ni xiperansa ya ku hi ta amukela a tihlowu ta ku nwa kona mati a ti yaki ne hlamulo ne phambe ni ne ndzhaku wa ku yiwa makwazi leswi bya hi pele ku pfara leswaku hina valibri hi nga ha hi na pezi ni xitshungu xa hina loko hi vula xo karhi ndzi na ni 660 wa mimiti ku nga ni mamili wo tisenti wa vahanyi ni ku hundza na vanyimela basi a pfuru ya laha ya yi nga se ni munisipi para ku khamani a vanhu lava hanyisa kwihi mina ndzi wa byi vona swaku bya laveka kota byi ta vhuna hina ni vana nga va formala kuma va swirekela a va na ka ku tirha kona majiliti ndzi ti vonaku leswaku hambi loko u cinci khumu hambi loko a abadya i mati ku sangula a swipitali ha swi lava lexi hi kombelaku xona kambe swipitali bya hina a byi chukwatisiwi hambi loko u ya ko xipitali lexi a ku na mimirhi va ku yi nga reseta paro ya faramasi u ya yi xava hi yini hosiya a makobrasa zelisa lomumao xipitali xini lexi wu gondzaku i midida muni leyi mfumo wu gondzaku kwazi ku za kumbela swilo leswi munhu i famba hi ku vabya ela ku operariwa ku famba xa matiriyali ku laveka mali ya tshengu hi vakiwa timali ndzi membro ya komite ya tisawudi ya hi rozoruvhere maproblema xini maproblema maxi a swi koteka makoperansa zilista ma tele a hi swi tivi leswaku mfumo wu gondza yini vanhu lavaya a hi vuli ku va xongoleni maxiteki va tomariwa mamedida ya exemplari para ku zavi va nga ha swi koti swi ta hela leswi ku ri ka hi na mali hosiya
0: mun'wani murhangeri wa muganga ka masingi hi loyi a kombeleke leswaku ku chukwatisiwa a matirhela ya byi
2: laha sekretari ya distadi wa hina kasi hi tshama na hi swi tiva ku swi kona kasi swi kota ku swi tirhisiwa hi vahanyi va lomu ka masingi kota leswi swi kona leswi hi nga kala hi nga se swi tiva kota swa ha ku chikelaku maxokhwatsi lebyi byi sileke swa swi tiva ku xa ha swi kona for example swa ku khathi fardamente i swilo leswi hina kota va leader hi nga ni xikhalo ngopfu ka swona a munhu wa rekonseriwa rhanda ya 15 ni uniform ya yin'we i nchumu xikarataku ngopfu a ku yi hanyisa 15 swinguvu na wu boha yaliya yin'we manzi ku walaleka kambe wankhani walaleka kambe hi kumeka u khwatsi wa ni wufensi na va leader ku ve ni i mhaka ya uniform yi nga pariyini a tlhelaka u nyikwa sinkwani u tshama naxo xitlimba u pfumala ni xa ku boha a xa vumbirhi hi leswaku wula leswaku hi lesini ndzi wula ndzi tiyisa ku hina valide ni hina a tshinya ka mfumo woxe leswi i titlhata toxe ka mitirho ya mfumo a lide ri tirha 24 sobe 24 laha vhuxiwa vusiku i mumo i vhula tenke a buka ya ya tirha tantwa hi kriminoso a hi kona lomugangeni wa fele ku landzela yena a khoma a yinke maphoyiseni hi leader hi ku hlayelela swi tele ngopfu hambi a hi mibazi a hi munhu a nga si taka ku vitaniwa leader para a tsutsumela mibazi leyaka se a kota ku kumunikara ka sawuti maku xikarati xi nga kona laha ka matirhelo ya leader yena leader a nga considerati maku na ni xikombelo leswaku loko ku kha swa koteka ku nga zama ku cinca ku a leader yena wa considerati wa kota murhangeli loyi a tirhaka.

Ele ka 23 horas xi tlhatekela 14 minutos mo yingisetiwa ku rhandzeka hi tamisisa ni vunanga hi kongoma ka nsimbi ya 23 na 30 minutos xi nkarhi hi nga ta tlhavinyata michini ka antena national na hi ta ku fikisela nongonoko Ultimo Journal.

0: Mbiku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku omisa. Ku omisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku omisa. Ka leti ti yelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu.
1: Mingiseta etikweni hinkwalo hi le ka 23:30 byi tlhavinyeta michini ka international kuve ku fikisela nongonoko Ultimo Journal.
2: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.

Oyo mwengiseti wakurandzeka wa emisori provincial di Maputo Gaza na inyembani ka xiyenge lexi xa mpundzu xiyenge lexi hi nga ta fambaka na xona ku ya fika kusuhi swinene na sinkorexi hi ta hambanisela a wunanga ku ya fika le ka manoit na 45 minutos laho hi ta kuma nongonoko wa ta vudahu ni madyela manene hi umahora hi kuma xihita na xanga hi umahora na 30 minuto hi ta kuma xihundla xa matirhela ya vusiku hi 2 horas ya ta va nkarhi wa ku va hi bula ni muyingiseti hi 3 horas laho hi ta kuma nqambi ya vhiki hi 3 horas na 30 minuto ya ta va nkarhi wa ku va u tihlawulela vunanga ku va halenu hi ku chayela leswo ku ya fika le ka 4 horas na 30 minuto nkarhi hi nga ta endla nkatsakanyo wa mintirho leyi hi yi teketaka mpundzu lowu nyamuntlha mi pangalatana na Monica Novela na Julio Malati hi mixivela ampundzu wunene ni vuyingiseti bya ku tsakisa ngopfu swinene hinkwako hinkwako lomu hi kumaka na wu li kona muyingiseti wa ku rhandzeka hi navela leswaku mintirho ya hina a va leyi ku fikelaka hi tindlela tinene ta vuyingiseti se hi nghenile ka mugqivela hi humile ka wavuntlhanu hi le ku heleni ka vhiki siku la swilo swinyingi ku fambeni ka hina la ndleleni ha va vona hi wumphensamphensa lomu switaratwini va kona va tixuxela va hungata kambe a hi navela leswaku mugqivela lowu u hambana ni yin'wana a ve mugqivela lowu hi swi kotaka ku va hi xuxa hi laha swi lavekaka ha kona hi tsika mhaka leya ku va loko hi xuxile se kumanyananyana na tikoponyana se u vona leswaku ah laha ni nge ha laha bave swona laha a hi sukeni a hi yeneni ka ku yini yini a hi sukeni a hi yeneni ka ku yini yini ah leswo hi makhambi man'wana leswo swi tshuka swi nga humi swona hikuva leswi se hi tikumeleke swin'wana a swi yantswi ku va u tshama kwala u nga kona loko u vona leswaku a swa ha lungi tsundzuka na kona leswaku a vulanti ni kopo a swi fambelani se loko vona leswaku ah se ti konanyana tikopo leti u tikhomakhomeke swa yantswa njhe ku va u zama leswaku alixi na u li kola u nga kona hina hi kola kusuhani ku va hi xuxa na wena ku va hi pangalatana na wena u ta va u nga li wexe u na hina.

0: tembi sasona wati so fasla hlaleti na nawe
1: ebalamhlu sungishile
0: ungishiyelane na buya mtawethu

Swinene tingana kambe u swi vone papa ti vonele ku sala u ta kuma ni n'wana wa wena ku sala leswi va kalaka va nga yingisi vatsongwana u ta ku mu siye kaya ku vete a sale a huma hi le ndzhaku se mu ya ku manwa timhaka ta kona ni mathethela ya kona ha ha swi tivi meno i ti na 39 minutos kambe ti vonele ku va swi bihe ngopfu.

0: Halo Sela muyingiseri wa ku xandzeka. Madela ni vutomi byinene i nongoloko kutani hu ninghenaka ka xikomamoya xaku. Hakuva hi ya mahlweni hi ku tlhariyisana hi ta madela lawa ma nga hi nyikaka a vutomi lebyinene. Nchumu ni nchumu hi wu sungulaka a vuton'wini byeswo. Hu fanekela ku hanyeliwa hi laha swi fanekelaka hakone akuva hi kuma mhandzu wunene mayelano na wone. Ni vuton'wini bya vanhu switano, kutani nhlokomhaka yezu namuntlha hi ya lisima ngopfu swinene hi ku sayelana ni masungulo ya vutomi bya munhu. Hi khanela hi lisima bya ku va lavatsongo va disiwa mafi nswaku ka loko va belekiwile, ngopfu ku ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta ku sungula ta vutomi byavo. U nga tshuka u tivutisa leswaku ha yini hi hlaya leswo. Ku kuma anhlamulo ya ku yentelela hi zambi anhlazi ya ta vudahu ka xiyenge xa ta madela manene Ruti Mandlati a ta ka hi tlhazihisa mayelano ni nhlokomhaka ya siku bya namuntlha. Dokodela hi loselile khani mambu ku va u yanguli a xizambu xezu ku buya u hi dondzisa ku buya u hi tlhazihisa hi tino hi telaka na tone namuntlha.
1: Nyamuntlha hi ta kombisana hi kolaka ku madele ya criança specificamente hi leti materno leswi nga ku mamisa a n'wana. Ya ni vula leswaku a ku mamisa n'wana swi importanti i swi ni lisima ngopfu a ka u tumela n'wana. A n'wana lweyi a mamaku a mafi ntsena ya mamani wa yena. Akumeka avikele

0: nga mapfumaku hikwalaho ka ku kala a nga mamisiwanga khwati. A n'wana a fanele a kuma mamafi ya mamani wa yena loko ku diboxa ku a velekiwile. Ka minkarhi liya ya ku sungula, mamani a fanele ku teka a n'wana a n'wi khoma khwati a sungula ku n'wi mamisa. A mafi lawaya ma humaku loko a n'wana a le ku tswaliwa ya ku ngimovani chakanyana hi wona lawaya ma nga ni lisima ngopfu ma vhikelela kun'wana eka mavabyi lawa yo tala. Hi nga va hi ma vona hi maxandza leswaku a mafi lawa ngi yimani ku ri ya ku a hi wona ma chakinyana, a hi swa ku movani chaka i ma yo tala hi mavitamina hi wona mafi lawa ya ma fanelaku ku mamani a nyika n'wana leswaku a makuma ni ku landzela hi minkarhi yin'wanyana a kongoma a n'wi nyika mafi lawa man'wana ma nga ta huma loko lawa ya ku sungula se ma helile leswaku a n'wana lweyi a kumeka na ha kula khwatsi. A konsejara leswaku a mamani a nyika mafi n'wana ya vele duranti 5 wa tin'hweti ni yin'we leswaku a ka nkarhi lowu wa tin'hweti leti ta 5 ni yin'we a n'wana a fanela ntsena a ku mamisiwa a mafi, a nga faneli ku dya a nchumu wun'wanyani ni ku nyikiwa kumbe a nga faneli ku nyikiwa mati, a nga faneli ku nyikiwa a mimurhi ya xilandzi, a nga faneli ku nyikiwa a maleti man'wanyani ya ku hambiwa ntsena a maaleti na vele lamamani wa yena ni sufficient leswaku a n'wana lweyi a kula khwatsi a ta tlanga khwatsi a ta kula tiva khwatsi a ta kota ku kasa a ta kota ku famba ni ku endla swihi na swihi leswi n'wana a faneleke ku swi endla a ku kuleni ka vutomi la yena. Leswi swi nga koteka loko a n'wana lweyi a nyikiwile ntsena a mafi ya mamani wakwe ka tin'hweti ta ku sungula. Ni wile leswaku a swi laveki ku a nyikiwa mati kumbe ni mimurhi yin'wanyana ya xilandzi hileswaku a mafi mani hinkwaxo maji hinkwaxo leswi a n'wana a swi vilelaku ka muzimba wa yena leswaku a kula khwatsi ya swi kuma la ka mafi leswi vange mavitamina ni mati ya ku tima torha ma kona laya ka mafi. Purisu a swi laveki leswaku a nyikiwa mati henhleni ka mafi loko a mama ntsena a mafi ya mamani wa yena a ta kuma hinkwaswo leswi swi fanelaku ni leswi n'wana a swi lavaku leswaku a kula khwatsi durante os primeiros 6 meses de vida. A swi laveki swa ku a famba nyikiwa mimurhi ya xilandzi ni swin'wanyamanyana swa maleti ya ku hambetela ka tin'hweti leti nowe preciso swi ni lisima ngopfu ku ntsena u n'wi nyika a mafi ya mamani wa yena a ta kuma mati leya a ta kuma mavitamina leya a ta kuma mimurhi ya ku mu vhikelela ka vutomi la yena laya ka mafi lawaya hikusa swi kona hinkwaswo leswi. A xalisima hileswaku a mafi ma tshama na mali disponible so ku laveka ku a mamani a ti nyika nkarhi a tshama a rila xara leswaku a ta kota ku mamisa n'wana wa yena hi minkarhi ya nyingi a ta kota ku mamisa n'wana na hali tranquil leswaku a n'wana a mama khwatsi a kota ku ma ku xurha.
1: A maendlelo manene ya ku yan'wisa n'wana lawo ma hlayaka a ta va yini?
0: Swa vi laveka leswaku mamani a tshamiseka khwatsi kumbe ka xitshamo kumbe ka sango leswaku a ta kota ku khoma beya n'wana kusa ni kola ka ku mamisa la a loko mamani a nga n'wi khomi khwatsi n'wana a n'wana to mamanyana masigundu a hundzukula u ku a n'wana yo xurha ku n'wana a nga xurhanga u kala u nga n'wi khomanga khwatsi se swi ni lisima leswaku u tshamiseka khwatsi u n'wi khoma khwatsi n'wana leswaku a ta titwa na hali be a ta mama minkarhi ya yinyingi ku kota a xurha. I swa laveka leswaku loko mamani a tshama para mamisa n'wana u sungula hi vele kumbe la xinene kumbe la tlhelo leli n'wanyana ti ni ku n'wi nyika a mama a te aveli lilia lifikara vazio. Ukoma se ucincha umunyika linwanyani amama nalo nawo aswilaveki leswaku umunyika kumbe uminuto amama lana ucincha se umunyika leli nada ikusa kada kada nkari lowu nga ta munyika ku anwana amama kuni ma vitamina lawo mahomaku hi kulandzela se swalaveka leswaku amama ate aveli lilia lifikara vazio atakota ukuma mafilawa ya macha kuti matora akuma mafilawa yani ya kukulisa muzimba akuma mafilawa yani mangani mavitamina ya kutisa muzimba akuma mafilawa mangani mavitamina ya kuvikelela mavabyi se think umunyika amama ateveli lifikara vazio ikona ungata chincha umunyika veli linwanyani kambi leswaku ta mama nalo na wakuma mafilawa ya kulandzelelana ka wona leswaku akuma aku completa hinkwawo ama vitamina lawa manga kona ka mafika veli leli unga ta vona umunyika lona a heta se u cinca umunyika linwanyani hi xixo leswo u ta ve nawu mahili ama tshamelo manene ni makhomela manene ya kuma misan'wana a kota ku xurha ku se swi nga endla ku an'wana wa mina na munyika mafi ntsena kambe a nga dzimvuli verbe swi kona leswi u fadlelaka podili kona ka makhomeli la ya ku mamisan'wana se swi ni lisima ngopfu ku u tshama khwatsi an'wana u n'wi khoma khwatsi a ta titwa nhali ya vuntadi u mapoyara leswaku a veli li fika khwatsi nin'wini a mama hi minkarhi yo leha a kota a xurha e muito importante ku mamisan'wana ntsena hi mafi hikusa ma sufficient leswaku an'wana a kula khwatsi a kuma ku vhikeleriwa ka mavabyi a kuma ku dzimvolvhela be muzimba wa yena a ta kota a kula ive n'wana loyi a nga ta tiva khwatsi xikolweni n'wana loyi a nga ta famba khwatsi n'wana loyi a nga ta ve na pimisa khwatsi hinkwaswo leswi swi navelaka leswaku swa vutomi linene la n'wana wa wena swi endleka a ta swi kuma hikwalaho ka ku vhikeleriwa hi mafi lawa hi swo leswo swi ni lisima ngopfu leswaku ka tiweti ta ku sungula a n'wana a nyikiwa a mafi a le nga ku u vhikelela n'wana a mamani loyi a mamisaka yenawu a ti vhikelela muzimba wa yena ka mavabyi manyingi lawa a nga ma kumaka loko a nga n'winyiki veli n'wana hikusa ta tshama layani ni mafi ya yena swi endla leswaku muzimba wa yena u kumeka u nga li khwatsi swi nga maheka a kuma mavabyi ya makankuru ka mavele hikwalaho ka ku a mavele lawaya a malikaka xiyimo xa ku tenga ya nyika n'wana wa mama kambe mamani wa yena a nga mi nyikanga se swi ni lisima ngopfu leswaku wansati a mamisa n'wana a le nka ku a vhikelela vutomi la n'wana n'wana a kula khwatsi a ti vhikelela vutomi la yena na yenawu ka mavabyi mlawa manga tsuka kuma manga anga makuma loko anga mamisi anwana se xixo leswo ya singa thango pleswa ku va mamani avanyikiveli anwana amama ka ma primary stage message di vida leswa ku nwana ta kuma khwata kula khwatsi ata tiva khwatsa ta dzenvolvera hinko ma fazi ya utomila yena hikuyantswa hikola ka ku atavi nanyi kuwili amafi ya mamani wa yena
1: tanihi laha hi vonaka hakone ku ya n'wisa swi ni lisima ka n'wana ni ka mamana ku hinkwaswo hi swi yingeliki hi kuma leswaku a n'wana a kuma hinkwaswo leswi julekaka ku va a kula hi ndlela yinene kasi mamana a vhikeliwa ka mavabyi ya ku hambanahambana hikolaka ku ya n'wisa n'wana ntsena hi tlhelo byin'wana a loko hi swi lavisisa nkama wa ku nyika vele a n'wana u nga wu londzovota ku bula na yena ku tlanga hambi hi ku kulisa a vunghano xikarhi ka mamana ni n'wana nakona a mafi muyingiseti wa ku zandzeka i mahala a wu hakeli nchumu ma basile a ma sindzisi ku va u luza andzilo ni swin'wana ku va wu sweka kutani i swinyingi swi kombisaka leswaku ha kunene mamana loyi a longolokaka na hine kutani a ta va a li ni vutlhari lebyinene bya ta mahlayisela ya vutomi byakwe ni bya n'wana hi ndlela ya ku disa mafi n'wana nswaku ka loko a belekiwile ku etlhasa ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta ku belekiwa a hi nge pfali nongoloko wezru na hi nga banga ndleve ndyangu hinkwawo mayelano ni mfanelo ya ku seketela mamana loyi a ya n'wisaka hikukala anga enceliwi tihanyi aseketeliwa ka mintirho ya lani kaya loko ali mutirhi apumbeliwa nkama wa ku tirha ku kota a landza mfanelo ya ku hlayisa vutomi bya n'wana ni byakwe ku namuntlha mu yingiseto wa ku zandzeka hi nyimakola i hinkwaswo hi ta nyoxa swinene hi ku yingela leswaku hikola ka nongoloko lowu wu ta va u kume a vutlhari bya ku va u tipfuna evuton'wini hi amukela ku lelela ka Victoria Sithoy a bindzuliki ni ku kombisa nongoloko lowu wu khandlisiwiki ni ku lulamisiwa ha Tomas Buruma.
2: Mavela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tiveka ta makumelo ya vutomi byinene hikwalaho ka Madela. Dana hi ndlela yinene ku

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Uma hora atikweni hi samahlweni mitirho ya hina ya ku kongoma edzongeni ka tiko na nyamuntlha yi sukelaka edoropeni la ka Matsolo. Hi ya mahlweni ku va hi pangalatana na wena, hi seketelana na wena ka mpundzu lowu, na hi navela leswaku hakakunene hi ta va hi na swi kota ku va hi pangalatana na wena muyingiseti wa ku rhendzeka. Hi vulile na ya ha sungula mitirho ya hina leswaku hi ta kuma nongonoko xita na xanga, kambe nyamuntlha swi nga ta koteka ku va hi ku kombisa nongonoko lowu. Hi ta emahlweni ni vunanga ku ya fika le ka 1:30.

0: 1:19, hi ya mahlweni ku va hi xuxa na wena, hi pangalatana na wena ka mpundzu lowu muyingisetiwe ku rhandzeka. Mintirho ya hina yi kongoma dzongeni ka tiko Maputo, Gaza na Inyembani. Hi tsaka ngopfu swinene hi ku tiva leswaku muyingiseti wa hina a kola tlhelweni, a kola kusuhani ku va swin'we hi xuxa ka mpundzu lowu.
1: Papa Raul Damasio na Bonde.

1 hour na 28 minutos. Hambi swo bindza, hambi swo vavisa, kamba ku na ndlela yin'wani hi yo liya ku va hi rhendzeveta hi na wena hi nkarhi lowu haka kunene. U nga ku rhendzeveteni, u nga ntirhweni, na yena vela leswaku u va ni mintirho yinene. U nga pfumeli leswaku nala lweyi u rhongo a tshuka a ku kavinyetela. U fanele ku va u landza ntirho wa wena hi laha swi lavekaka ha kona. Nambi wena hi nkarhi lowu heleliweke hi wurhongo, tiva leswaku hina hi kola kusuhani ku va hi pangalatana.

0: Hi ta fa xikan'we murhandziwa, ko lava leswaku u khoma switiya, u tiyisela, u khoma, u boha nguvu hi tiya, hikuva loko yo kala yi nga tiya, swi ta karhata. Hi tshembisile leswaku hi nkarhi lowu hi ta kuma xihundla xa matirhela ya vusiku hi ku xivela vuyingiseli byinene.
1: Jona, hello Sili Inakulori, hello Sili Vainkset va Radio Mozambique, ka jutiche jinaro jwa dzongeni, Maputo, Gaza na Inyambane, heka ndzima leyi ya mabulu, laha hi bulaku ni vanhu lava va tirhaku usiku. Nyamuhla a hi phundla muthetho, hi ni murhandziwa wa hina. Sangula ku hi byela ku avito.
2: Avito imina José Luis Vitorino Gamba.
1: Kota hi kuonaku u jaha u hatiswa. Jose u tswariwa kwihi?
2: José tswalwa lomo Professor Dinyambani, kwala mudorobeni ya Nyambani, a kulela nyana a zona ya Murombeni 2002 hi loyi a nga ngana kumeka a Province de Manica, Cidade de Chimoio. Hi kona a nga kulela kona gondza kona ti-decima classi. Hatile leswi ndzi nga weka kambe lomu hi 2000.
1: U suka lembe muni lomu Nyambana?
2: Ndzi sukile hi 2002.
1: Wo ya gonza Manika.
2: Now a ndzi landza mamana mina nga hikwalo ni yani leswi a nga ndzi vitana. Maxele gume a huya maxepa mindzi sele ndzi tolovela mbiyente lini yani epresi hambe mawulelo ya kona da presi beri kwepa kukhwa ndziwa lini yani ku ndzi tolovela bya lini ya.
1: Jona. Kota wulele ku u tswaliwa lomu Nyambane. Inyambane ku se

0: ri zwona be tsavanyana mitiro chigwaza gwaza nyana tave
1: tiro sangula o walakanya
0: tiro sangula ndza walakanya ndzwa tira ka un director provincial de recursos minerais e energia Olavo Denias e ndzi nga mutirela ku sikela ka 2016 ate 2020
1: Kebula na José Jaha Gidera kwa usiku laha sabueres de Inhambane mutilu utrekisela kuhiku maha mafura ni ingwani mitiro a kebulela hi matimu yaku ya uhanye makunu na hieka tutsu wabulu kutira usiku usangula rini a kutira usiku
0: ya loko ndzi vuyile 2020 ka Destingu Dijunyo ndzi kumeka lomu Nyambani ja koneka leswaku kwa hini vhaga yi nga yi lasa bwera leswi ndzi nga vitaniwa a ku ndzi ta nghena hi dia 1 de julho ndzi tirile parti de dia 1 de julho ate dia 23 ja a ndzi tirile ka maturno ja ku ta oneka a wundhawu seni ka afuro seni ka segurança hi ku kela ka munhu mun'we leswi va nga teka va ndzi chela a ku fika ka dia 23 ate nyamuhla ndzi tirha seni ka ugwarda
1: kama u nga sangula swi maxikele ku yini kumbeni ku hambana eka matirhelo ya kona lomu nga tirha kona kale ni lena
0: ya kuveni ku hambana nguvu porque leni a ndzi wa tovela ku nghena 6 hora 14 hora na ndzi ekaya na ndzi etlela kaya ja a ku sikela ka dia 23 wa ku epa wena u ta ta tirha se leswi ndzi nga teke ku kale ri va ku u ta teke ku ta nghena ni gambo ndzi nga teke ku nghena madza 7 laya kwaya ku tizama ja ndzi ya wona ku linia ndzi wa tirha 8 hora du tempo ja seno i 3 hora du tempo leswi ndzi nga ziwa epa maye ndzi ti daputari laha te ku zo ni tolovela xa leswi ko ndzi swi vona ku seno ndzi nga kona ku bon a ku kila linia ni nga yi kona a 8 hora du tempo liya yi va hi tsongwani seno yi nga 3 hora du tempo ya hombe maxa ematirhela xa mahambana
1: vale a ku tirha usiku a ku toloveliwe
0: ya a ku tirha usiku a ku toloveliwe maxa ka tolovela maxa para mina ja ndzi tolovele
1: a sigusangula a wu chavangi ku tirha usiku
0: leswi a swi kelangi a swi kelangi ne porque hambi ku plimeju u ku hovinyani wu rongo na dya gizwangi ku ne kuya hi ku chamaxi na ndzi rendzelekele kumeka ku na dya ku na chumu xa lavayani va makolega wa mina va nga hi kuva ku ku chinga chavi chumu ta tolovela maxa dya sigindi xa depois de mejo bas zwingelo munyameni xa ntolovela porque usiku ka mina ndzi tirha masiku mambirhi a usiku masiku mambirhi ni hlekani masiku mambirhi ndzi kaya xa swi khwa a swi bayisi ngopfu a swi bayisi ngopfu xo
1: loko u tshama masiku mambirhi kaya u mahayini masiku lamambirhi
0: ndzi tendela ku ti movementari ndzi mahanyana chumanyana
1: bulgahina na giya magamu matel majaha vatel vanhanyana va nyimela ku tirha xikiritori basi magezi muni masi yaku ka majaha lawa ka vanhanyana lawa
0: problema le ndzi wona ngopfu na yo maheka a munhu hileswaku a nga lava ku ti didikari a lava ku xikoleri mitirho a wona ku tikonekani mitirho ya karata wena munhu loko u wona opportunidad tinyikela a chumu xo lava ku u tinyikela hambi va ku epa ku lava ku ta trekiteleni u hlaya swa tingohle swa mapraud epa wena ku lava ku u tinyikela para u ta kota ku kuma pangu la kaya epriso ogidia hi wona majaha ya manyingi na mamamasao hi ku yini kusi a va lava ku tirha exemple wona tirho lowu ngo epa magwari va wu disprezari ngopfu loko u zia ku egwari swe mina e u tirabalya rigwari leyi u xitudeya epa ikrita bani xikritori u lava ku tirha njhani xikritori wena u lava ku tirha njhani xikritori si wona u gondzo ku lava ku kuma tirho kwalikeri tirho tirha ku apeli ya mina leswaku epa hina majaha aloko hi kuma tirho opportunidad a yi tirheni kwalikeri tikani bixikati yi kumaku we munhu tinyiketela porque loko u nga tinyiketeli xa u ta na ve ni ku famba u yiva o xi wona mi ndzi ta tatirha ni usiku xiva ku sa u xigwandzela xivatana xa mina xa loko ndzi ku kuma mina swi ta onheka xa no fika bank u la ku wena u nga jaha u xi tiva ku pandzima yini leswi gingaxi teki ndzi ku yini
1: jus akama u hibile madala kasi ku vala amabulu lawa tilangile lisimu
0: vula loko munhu ndzela velisimu ya general musica leya ku a wusiwana gichava mawoko a wusiwana gichava mawoko loko u tinyiketela wena munhu a wusiwana u ta giwona ate a chisiwana hi gayi wu kalanga hi na matihlo ni mawoko wena u nga ni zwilo sweeswo complete mexo u ti byeka u chisiwana u chisiwana i nghonda wa eka nga yi bon a wu lava ku tinyiketela
1: bas hi nyima laha ni mabulo ya usiku nyamuhla hi bulele ku na José mani
0: José Luis Vitorino Giamba
1: José Luis Vitorino Giamba abitunzi amari kumukumba ina kulori vaingisete bongile lukumuhinkila chikati kuve hibula ka mitiruli ya usiku. Chao chao.

1:48, recomeço onde a chamadeira lá e eu sigo, na Américo Mucumba, que sou lá a Inhambane. E é mais uma iniciativa que eu vou fazer com a Pangalatana Nauena e Segatelana Nauena, Campunzulu, lá ali a Cacuxen. Ei, Tunzuk, logo fico 2 horas. Atava nkarhi wa ku va hi bula nyamuntlha nhlokomhaka leyi hi lulamiseke yelana ni ta mahambalela nakona wa swi tiva hi nkama lowu a ni le vatsongwana va etleleni se hi salile ka ku va hi kombisana lexi ni lexiya hi kalaka hi makhambi manyingi hi nga swi koti ku va hi swi vula loko hi hlanganile hinkwerhu kambe loko a li hina vambirhi swa humaka se loko swi ku 2 horas hi ta bula na hi nga ta navela ku tiva mayelano ni ta ma hembalela ka mamani na bava vusiku lebyi hi vulavula hi mahembalela loko hi ya ku humuleni hi yambalisa ku yini hi swi mahisa ku yini kambe leswo hi 2 horas hali kona nyana.